0: the isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
3: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
4: Bisag asa kadapi niining kalibutan.
3: Villa Alzun Tourist Inn & Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn & Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
5: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
6: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66.

0: The new Kiss FM 102.3 is 9:01 in the morning, mga ka-Kiss, on Kiss Loud and Local. The Kiss Top 5 Loud and Local is brought to you by... Yes, Sea Urchin Productions, G-Boy, Suportang Lokal, and Bohol Indie Movement, mga ka-Kiss. And powered by... Yes, and G-Boy of Sea Urchin Productions. And salamat kayo sa tanang mga local Boholano artists and Jive Sound System, mga ka-Kiss. Yes, salamat kayo. And happy listening, guys, sa ato mga ka-Kiss ka naminaw karon, naka-tune in sa Facebook Live. To Bro Midwin in Ting, to all our friends, Cindy Apalisok and ni Ice Conde, Joseph Tabaranza, and to Ryan Requerme, Bing Cebuano, and to Alter Den Siox of Discrete Chaos, and to Mark Hill Dodax, to Renard John Valleser, and good morning also to RG Cesar Gulciano. Salamat kayo sa pagpaminaw, and to Francis Nino Caroro. Salamat kayo sa tanang mga ka-Kiss na doon, and ni Jans Get Old. Yes, sa tanang mga members sa Discrete Chaos naminaw sa karon ato mga local Boholano artists. Yes, kaya ganina itong i-play a number 5 song is a new top 5 list, Deep Gyud by Lord Saranilo. And number 4, still at number 4 for this week, Pinaasa by Hugs and Kisses Band. Number 3 is Huyang by Judy Habonillo and Serenity Band. And before double plays, itong number 2 song. Yes, before tamo play sa itong number 2 song, mga ka-Kiss. Yes, and ay kalimot, mga ka-Kiss, ha? Karong gabi, eh. Yes, karong gabi, eh, mga ka-Kiss, anak tadiha sa Barangay Totolan Dawis para sa ilang fiesta party. Together with the together with the EVC Lights and Sound, ato makauban na ang EVC Lights and Sound diha sa Barangay Totolan Dawis. Karong gabi, eh, na, mga ka-Kiss. And together with DJ Ran and DJ Mars 1. And ato mga kauban na ang crews and DJs sa EVC Lights and Sounds. Salamat kay Sir Vic Fandilio of EVC Lights and Sounds. And sa tanang mga barangay council, SK officials diha sa Barangay Totolan Dawis. See you tonight, mga ka-Kiss, ha? In celebration sa fiesta party sa Dawis, Bohol. Ugma ang fiesta. Yes, sa tanang mga ka-Kiss na to diha. See you tonight sa Barangay Totolan Dawis, Bohol. Yes, sa tanang mga ka-Kiss po nato diha sa Barangay Kantaungon, Loon. Kita kiss po ta ugma diha sa Barangay Kantaungon, Loon, Bohol para sa fiesta party together with the BNF Pro Sound Crews and DJs and Nigel Vegas, MC Ken atong kauban na sa Barangay Kantaungon, Loon, Bohol para sa fiesta party sa na diha, mga ka-Kiss. And August 16, the Sunday, Galon Dragging and Disco diha sa Barangay Santa Filomena, Alborquerque, Bohol. Itong mga mutanaw diha, mahiligo ng mga sound system. Magsugod na siya mga after lunch. Ang Galon Dragging diha sa Barangay Santa Filomena, Alborquerque, Bohol, mga ka-Kiss. So, kira-kits na diha sa tanang mga sound addict and sa tanang mga sound lover diha. Itong mga mahiligon diha, mga Galon Dragging nga mutanaw sa mga sound system diha nga mo join ug karong Sunday diha sa Barangay Santa Filomena, Alborquerque, Bohol. See you, mga ka-Kiss. And good morning sa ato mga ka-Kiss na to kanaminaw karon, ato mga listeners sa FCB Foundation and sa Obedo Boarding House Branch 1 and 2. Yes, ni Jed Obedo, salamat guys pagpaminaw sa Kiss FM. Number 2 SWAT sa atong countdown sa Kiss Loud and Local Steel at number 2, Biyahing Jeep. Biyahin ang Jeep by Dan Lagroma at a Kiss Top 5, Loud and Local.
1: Yes! Are you ready?
2: Hell yeah!
3: Ow! Top 5, Loud and Local.
4: Kiss FM. Number 2.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Unsa ka importante ang kwalidad nga tulog o ang quantity sa pagtulog. Ang quality o ang quantity ato aning tun-an para nga makabaluta mo balance sa ato ang lawas. Ang New Start, walo ka mga balaod sa lawas. NEWSTART. New Start. Ang N stands for nutrition, E stands for exercise, W stands for water, S stands for sunlight, T stands for temperance, A stands for air, R stands for rest, T stands for trust in divine power or trust in God. Dirita sa T, ang pagbalance, temperance, no? Pagpugong sa kaugalingon, kay base ba pagkabaya, masobrahan tagtrabaho, masobrahan po taog pangbati na to nga watakabalo mupaingon na di ay tusto ang pagkasakit. Atong tunan ang pagkatulog, unsa ka importante kini, pananglitan sa mga bata, no? Tingala mo ang mga bata, grabe ka sa puton, gahig ulo, malimtanon, oy bata pa gani, malimtanon na, stubborn kaayo, hyper kaayo, usad ay sinungdan, kulag tulog, labi na sa mga 3 to 5 years old, kinahanglan yun na 10 ka oras, hanto 36 oras. Ang 6 to 13 years old, kinahanglan gyudag 9 to 11 hours. Mabitaw nga dapat ang inyong mga estudyante, 6 anyos, paingon 13 anyos. Kung mumata sila og alas 6 sa buntag, sagad mo manitig mata kaayo, o ban alas 5 pero sagad alas 6. Dapat matulog, kung gikag alas 8, muhigta sila. Kung alas 8 sila matulog, alas 5 pwede na sila mumata. Mas maayo gani, kung 6 anyos, kumahimo, paabtaog 10 oras. Kung alas 8, tulog, gumahimo mga 6 anyos hantod 9 anyos, alas 7 dapat matulog na ta sila dapat. So kanang mga 10 anyos pataas hantod 13 anyos, kinahanglan man sila lagi og 11 oras silang pagtulog. 9 ka oras hantod 11 oras kani mga 13 anyos. So dapat alas 8 pwede na matulog kani mga 13 anyos. Kay kini di ay makulang tulog labi na sa mga katigulangan nato og sa mga hamtong. Ang ato ang central nervous system, mao na siya ang information highway sa ato ang lawas. Diha tanan mag-agi, information highway. Ang pagkatulog ikinahanglan para nga mo function siya insakto. Pero kung kulang kagtulog o maglisod kagtulog, ang mahitabo ma-disrupt iyahang normal function nga dili na siya makasend og information. Ang atong lawas, ang central nervous system, mao ang information highway. Panahon nga matulog ta, ang mga pathways, panahon matulog ta, ang mga pathways mapurma. Hinumduman na to, kung natulog ta o niya na cellphone tapad, interrupt gihapon, kaya ang radiation mo interrupt siya sa imuhang brain cells activity. Hinumduman na to, mga pinangga, dapat panahon anim namugod ni mga stages, no? Ang mga stages ato ang pagtulog nimo dili but pasabot nga pagtulog nimo diha dayon mi create ka na og kining gitawag og healing repair sa imong system. Kun dili mo agi pagyuna siya 90 minutos isa ka oras kapin ay ha pa ma experience nimo ang stage 4 sa imong pagtulog. Kay by stages man ang atong pagtulog. Pagtulog nimo gani nga makamata din ka dayon ay kasikas but pasabot wala pa ka naabot sa deep sleep. Og dili quality ang imong tulog. Kay makamata man ka dayon, nagbutang na tugod nga, ganina raman ka natulog diha. Nga naman, pag naimo kasikas dahil makamata man ka dayon. So, ibig sabihin, wala ka maka-experience og deep sleep. Daghan ka ayo ang may, daghan ka ayo ang may disturbo ni mo. O saana, natulog ka nga busog. O saana, nagtapat kag cellphone. O saana, nagpasiga kag suga. Pwede na sila nga mo interrupt. O saan ni ana mga pinanga, ang imong ulo dool kay sa mga electromagnetic field nga mga appliances, no? Gikan sa mga appliances. Dool kay mong ulo sa electric fan, dool kay mong ulo sa nakasaksak nga lampshade. activate tanan nga nakasaksak mga pinanga electromagnetic field mo interrupt na siya mao na nga sigag mata-mata nagpaaso kag katulon sa paigipaaso ni mo diha padikala mo kon naka-interrupt mao na sigag mata-mata mo na pag sigag mata-mata dali kaayang imuhang makamata ka wala ka maka-experience sa healing nga pagkatulog kanang gitawag REM stage. Okay, ayaw pagkabalaka ang tanang butang o sa tanang butang dapat imo na siyang dadon sa pag-ampo ang imong pangamuyo ala apili pug pagpasalamat sa Ginoo i-present ang imong panginahanglan ngadto sa Dios o ang kalinaw sa Dios maanaa kanimo kun naman tay mga problema sa kinabuhi mga kahadlok sa kinabuhi mga kalibog sa kinabuhi mga daw bugat kaayo nga giatubang nato mao bi na hinungdan sa mga balatian karon ang mga kalisod ug ang mga kabalaka so mao na kinahanglan na kay kalinaw pangayuan na sa Ginoo paningkabuti na sa Ginoo pray hardest when it is hardest to pray.
3: This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palangi sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palangi, kita kids.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Mida ko na dyan siya, halos mindawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading, where quality meets affordability.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
2: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na puning akong tuhod. Moadora ba ko sa PHCCI?
3: Mag-unsa man ka dito pa.
2: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning galit man nagtukar ng akong arthritis, oy. Batak-batak ka man ta ko.
3: Ay, wala na problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
2: Kanungog bito ko, ana. Nya, pwede kong mulun?
3: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
2: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
3: Be, ang pinay mong phone.
2: Ay, ora. Tugloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
3: O sige, good. Paminawan eh.
4: Mga kaabag, anong taka-avail ng PHCCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. O niya, adtot sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O kulata ang imong one-time password kon OTP. Kulala ang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibalon ang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman idiretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaa ka ani nga ATM. Maura.
3: Nya, kuha nimo pa.
2: Ah, so good, nagani ko apply.
3: Mao lagi, listo kayo basta loan.
5: PHCCI Mobile Loan Application, teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
6: Kumusta sa atong mga kugihang kakis na to din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok, o pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo ka kiss, mag Pharex B Complex. Kada adlaw, adunay igo nga B vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 nga makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok ug pamamanhid uban sa husto nga pagkaon ug himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy ug para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kada adlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Red Horse Beer. Lamian, suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Hey shoppers, get ready for the back to school gadget giveaway promo from Alturas Group of Companies. Unsaon pag-apil? Palit lang og worth 1,000 pesos or more and buy at least one participating product from supermarket, school and office supply depot and earn tickets for our instant win activity. Visit our raffle computer station, enter your details and get a chance to win exciting instant prizes like discount vouchers, selected items and more. Weekly raffle draws happen every Tuesday starting June 9 until September 1, 2026. Plus, don't miss the grand draw on September 8, where one lucky winner of each participating stores could take home a brand new laptop with amazing appliances and gadgets every week. Happening at Alturas Mall, Altacita, Plaza Marcela, Alturas Mall Talibon, and Alturas Panglao. So shop more, earn more, and win big. It's the back-to-school gadget giveaway promo from Alturas Group of Companies.
11: See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-075, Series of 2026.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa ug guapo si ate ug kuya ug mubata si mama ug papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
8: Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Happy fiesta!
14: Kinahanglan extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
15: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo ka direta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Palingaw mo lihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
19: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
20: Undiscarding bisdak, ana.
21: Rexino Forte!
20: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
21: Rexino Forte!
20: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
21: Rexino Forte!
20: Maunang undiscarding ako, discarding bisdak na to.
21: Rexino Forte!
22: Mas paspas ba na sa upat?
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
0: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
1: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
2: para sa Senate Manalo.
1: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
24: Cash Alley na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Yes, yes. The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
25: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
12: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
25: Sa among mga kakiss.
12: Sa mga kabarangayan.
26: Number one.
25: Kalungsuran.
26: Number one.
12: And in the city of Tagbilaran.
26: Number one.
12: Thank you for making us number one.

0: sending light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
1: Drink light, live light, Sendmig Light.
2: Drink responsibly.
3: Chill with Sendmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sendmig Light. Drink responsibly.
4: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generic Pharmacy or Medicine Plus Pharmacy. Bye.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
3: Kajud lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka direta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinigil ko believe no sa MX3. Kay nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayon benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.
10: Reactivate.
11: Let's move.
12: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
13: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
12: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
14: Therapy with care is the best you'll find.
12: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cochlea Compound, Mansasa, Seaside.
15: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
12: Quality of care is our top priority.
15: Go.

Ang ato ang health tips karon para sa tuwang texter, Doc. Maayong adlaw, unsa man akong buhaton, nagalabad man ang akong ulo, Doc. Salamat sa pagbasa. Okay, sa mga gilabdag ulo. Ang labad sa ulo, daghana siya o hinungdan. Differentiated by their causes and specific symptoms. Naay sakit sa ulo tungod kay ang iyahang simptomas naa sa likod sa ulo ang hinungdan. Basi kana nga hinungdan sa sakit sa ulo, gitawag na siyag arthritis headache. No, naay labad sa ulo tungod kay arthritis di ay ang iyahang tangkugo. Musamot ang sakit kung ilihok-lihok niya ang iyang ulo. Ang iyahang mga joints diha sa iyahang tangkugo dapit na manay mga joints og sa iyahang abaga nga banda na ay inflammation. Pwede ang mga muscle sa ato ang liog, buko-buko, abaga, base na ay inflammation. Mukos na siya og labad sa ulo. Sa mga buntis nga na ay inguniini nga klase nga labad sa ulo, mag-inom mo og watermelon juice. Apili og pipino juice. Makatabang na siya. No, inyuha lang na siya i-juicer. No, mag-inom buntag o tuhapon isa kabaso biyod. Kaning arthritis headache, basta kung dili ka buntis, pwede ka mag-inom og makabuhay plus herbal capsule. Kung sakit pagani, duha capsule lagi yun, buntag unto hapon ang pag-inom. Para isa lang kaadlaw, duha, tulo kaadlaw, mawala dayon ang sakit sa ulo. No, gitawag na siya arthritis headache. Pag ma-okay na, pwede mo mag-inom tag isa capsule sa Makabuhay Plus or duha capsule kada adlaw, makatabang na siya sa pagpalig-on sa atong muscle, sa ato ang mga joints nga mawala ang mga inflammation. At the same time, ang Makabuhay Plus manggod mga pinanggaog ang extreme immunity. Dili lang na sila mga anti-inflammations, puno pud na sila og nutrition, puno sila og mga phytonutrients, puno pud na sila og mga essential food nga mga susustansya sa atong lawas. Naapoy labad sa ulo kanang gitawag bilious headache. Ang hinungdan po ani, labi na mo, labad mo ulo, temple area, kilid sa imuhang agtang, maglabad gani na, magsakit gani na, namurag mag-uliyak mga pinangga, tungod na siya, nga sige ka og kaon-kaon o sima-sima. Kana di magsima-sima, makadaot na siya. Na-overeat ka, no, labi na nga daghan ka imong nakaon, o niya pagkataod-taod, sima-sima na po ka. Pagkagabi, daghan ka imong ikaon, nga dili na siya kaayo ma-digest pag-insakto. So, pag na kay bilious headache, o niya, hinay ang imong paglibang. Dapat mag-colon cleansing ka. So, unsa may mga maayong colon cleansing nga atong buhaton. So, dapat magkaon ka o alugbati kada adlaw. Unya ang alugbati parisin ni sag kalamansi, unya na ay gitawag nga kamatis. Timan-an nato ha, ang kalamansi ang iyang acid mutabang na siya nga mas ma-digest pag-ayo ang alugbati. Kung gusto nimo isalad lang ang alugbati, isa ka pungpong alugbati, imo na sang i-half cook, no? Dili lang yun yung lutuon kaayo, pakuratan lang sa initubig, butangan ni mo limonsito, butangan ni mo pinya, butangan ni mo kamatis, guwapo kaya na isang kombinasyon, nindot na isang kombinasyon, para nga nindot ang imong bowel movement. Bilious headache, lisod o kalibang, at the same time, nasubrahag kaon. Dako na gana yung puson pinangga, ayan, mag-colon cleansing ka. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Pang-cleansing pinangga, gusto ninyo nga mas mo-move ang inyohang bowel, mas mudaghan ang inyohang pagbawas, i-take nimo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa dili pa kamukaon. Siguro mga 10 minutos sa dili pa kamukaon. Sabayan nimo isa ka basong init-init nga tubig nga naay duha or upat ka limonsito. Na kung dili ka ganahan sa limonsito, pwede ra walay limonsito. Pag nag-aaslom imong tiyan sa limonsito, pwede nimo butangan og asin gamay, no, sa mga over acid kaayo. Ang

0: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Nindot na siya pang pag-cleansing tungod kay daghan kini sa prebiotic o chlorophyll, taas po ni sa magnesium. Nga mo tabang, dili ka maging acidic, makatabang po ni siya nga. Lami mo ang imong pag-ihi. Noon ako'y ishare sa inyo ha, nga para dali bita mawala ang mga pain. Mailhan ni mo kinahanglan cleansing imong lawas tungod kay ang imong ihi anso kaayo, lubog kaayo, hugaw ang imong ihi, ang kolor. Dili siya clear. Unya ang imong utot, baho, ang imong singot, baho, ang imong ginhawaan, baho. Mao na sa hinungdan nga daghan kag ngulngul sa kalawasan. So kinahanglan ka mag-cleansing. No 10 days himuon nimo na pinangga.
0: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Buntag o tuhapon, before mo kaon, isabay sa isa kabasong init-init nga tubig, 10 minutos, hantod 20 minutos sa dili pa mo kaon. Manglimpyo ka mga pinangga, makita nimo kaduha na ka magbawas ka adlaw. Kung mag-cleansing po ka, ayaw kaon sa karne, ayaw sa kaon og tinapay. Pwede ka mo kaon og mga isda, pero kung mahimo, daghang prutas ang imong kaonon. Gulay, for example, sagad magistwa kay dili kay hingulay, no? Importante yun unta, hingulay kay ta. Pero kung isda ang imuhang gisudan, itlog ang imong gisudan, parisi na siya og daghan untang mga salad, no? Sama sa pipino, dagkaong kagdaghang pipino, para mulimpyo ang imong ihi. Kasi ang pipino, palimpyo na sa imong urinary system. Kaumbaka or daghang kapayas. Kasi ang kapayas, ang mansanas, makapalimpyo sa tuang tinae, nga lami ang atong pagbawas. Mga dahon-dahon, palimpyo sa tuang tinae. Naman na nga, kaon yun mong alugbati kung ginag may ka inyong pagbawas. Ayaw kalimot ha,
0: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga.
1: Alang sa pagbawala sa labad sa ulo, pagpaligon sa atong immune system, o pagpahimsog sa atong mga kalawasan.
0: Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang Makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung naakay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya og tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po og i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products. Ayan. Mga high fat nga mga gatas. Ayan. Mao na nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
2: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Hoy, nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no, para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na nga gulay o prutas. Ha? Isa ka basket, kagamay anang kapsula? Yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Hi, at EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy!
1: Alang sa to ang health tips para sa tong texter nga unsay ikatabang sa iyang labad sa ulo. Daghan na kuno siyang nainom nga kasiklasing mga tambal, wa gihapon maulii magbalik-balik gihapon ang labad sa ulo. Mawala pila ka adlaw, pila ka semana, mo balik na pod magantos na pod siyang pila ka mga adlaw. Okay, ang labad sa ulo, daghan kina siya og mga number of forms differentiated by their causes and specific symptoms, no? Bantayan jud nato na kinahanglan ilahilahi nato tan-aw nato unsa iyang mga specific symptoms, unsa iyang mga causes, possible causes. So ang appropriate treatment nagdepende sa type of headache. Bantayan nato na matambalan lang nimo na siya kung nahibalo ka unsay mga posibilidad ang hinungdan or unsa sa klase nga labad sa ulo. So atong isgutan nga naa day labad sa ulo tungod sa arthritis. bronchitis, diristang kugo, or mga inflamasyon, diristong abaga, sa liog, pwede na siya di ay nainaipit nga ugat, ninigabok na atong mga joints dinhi, atong mga connective tissue, ato nang gi-share ganina na po'y gitawag bilious headache. Kining bilious headache, tungod lang day kulag bawas, kulag libang, o niya sigig kaon-kaon, mauna siya ang mukosa, labad sa ulo nga imong buhaton lang di ay mag-cleansing ka. At the same time, ayaw pag-eating between meals. Dapat gani masabta nimo nga ang imo bang kuto-kuto nga naghawang naghapdos karon nganong mukaon ko. For example, kaon ka pamahaw, then after 2 to 3 hours, for example, alsete ka na mahaw. O niya pag-aalas 10, gigutom ka. Unsay hinungdan, nganong gigutom ka. Unsang klaseng nga gutom. Base ba ang imo habang gikaon nga pamahaw, kulang protein, kulang og fats, kulang og fiber, kulang og minerales. Kasi pag kini sila ang kulang, dali ka gutomon, bisag unsa pa na kadagahan sa imong gikaon sa kanon, bisag unsa po na kadagahan kaon sa imuhang sudan, pero kulang pod og carbohydrates. Ang uban pod, dali gutomon, tungod kay dili dito, gutom yod. Nag-aslom ang tiyan lang di ay, tungod sa indigestion, tungod kay hinay mo tunaw ang iyahang tiyan. Ah, nag-aslom. Pag-aslom, ay, kauna na ko ni paramawa ang hapdo sa kuto-kuto. And it's true. Pero, kung imuha po na siyang pasagdahan nga ingon ni Ana ang pamaagi nimo, magkadagahan ang iyahang load, magkadagahan ang iyahang kabugaton nga musamot siya, maimpatso, masamot nga dili makagaling, mukos na siya glabad sa ulo. So, maubitaw na nga, may bawaan nimo, kinahanglan ka mag-cleansing kay baho na kagutot, aslom imong ginhawaan, manimaho imong ginhawa, imuhang singot, imong ilok, baho kayo, no, daghan na kayong manimaho, labi ng utot mga pinangga. So, kana palang daan, maimuhang ihi, anso, ang imong ihi, lubog, mag-cleansing ka, mag-inom kag mga supplement nga mutabang o digest sa imong kinaon o saan niya na ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, no? Makatabang na pag-digest pagkaon o labi ng pagpabalalan sa imuhang blood pH para mawala po ang inflamasyon, para mas mo kusog ang imong pagbawas, nindot ang imong pagbawas pinangga. Daghan kang mabawas.
0: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Na tendency nga kapoy katulugon ka kay mao nang gikinahanglan sa imong lawas. Patulugon ka niya. Kay usa na sa mga pamaagi sa imong lawas nga i-repair ang imong lawas. Mao na nga kung katulugon ka naka sa withdrawal symptom or period pa, hala itulog lang gyud. Kumahimo mag-leave ka or kumahimo sayo ka matulog. Usa pod sakto ato i-recommend ana no kanang mag-inom ka o kanang mga sarasara. Kana bitong mga bugas nga gisanlag. Mao na inumon para nga di maglabad ang imong ulo.
0: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Inumon nimo na human pa ni hapon para lami imong tulog, dili ka maghagok or magless ang imong hagok, gaan ang imong pagmata. Mas dali ka makarecover sa imong lawas. Ang importante manggod sa tong lawas, kinahanglan ma-recover nimo ang kusog nga gipuga tungod sa kape. Kasi ang kape mga pinagagrabi na siya mupuga sa imong kusog. Tungod kay ang energy, type of nga energy is catabolic energy. Kumingit ang catabolic energy, kita mo nang nagsiga nga kahoy, nagkalayo nga kahoy, mahimo siyang abo, mao nay catabolic energy. Same pag minong kape, pug-on ang imong kusog, catabolic na. Kung daghan kag puga, pag mawala na ang vital force nimo, dali ka nervyoson, magka-diabetic ka, magka-hypertensive ka, na tendency, magka-nervyos ka, di nakakatulog, mo na hinungdan, dali ka mupahulay. So katong nagainom og kape, mali bantayan na ninyo ha nga unsaon ninyo paglikay sa kape tungod kay ang kape pwede ra na panagsa bawal adlaw-adlawon nga pag-inom. So unsa may buhaton ako dok para dili kay kapoy ang lawas? Pangaon mog nuts pinangga at the same time kana bitawng ang nuts mga for example walnut ha. Ang walnut pait sa kaonon di ba? Lami siya kasi nati eh, pero medyo pait. Parisi na siya raisin. Kada kaon nimo sa walnut, kada hungit nimo sa walnut, hungit po kag raisin. Especially para sa kuha, mas ganahan ko sa dates. Kana bitaw unsweetened, unsugared nga dates, no? Dates as in D-A-T-E-S. Mapalit ni muna sa mga supermarket, daghan kini siya sa mga Middle East, mao na isabay. Pagkanim ka onon, mas paspas kay mo utok without kape. Pwede ka mag-smoothie of walnut. Pito ka walnut, pag mata ni mo, butangan ni mo na siya o gatas gamay, then dates. Pwede ba rin ni mo butangan o tubig lang kung di ka ganahag gatas? Or boko juice, then butangan ni mo dates. I-blender, smoothie. Pampa presko sa imong utok, then pampa kusgan sa imong utok. Mao ni lami inumon every morning instead of kape. Ang kape inumon na siya pwede sa saka pulo ka adlaw ka usa, sa saka bulan ka usa or kaduha. ingana ra gyud dapat for emergency purposes ang kape sa kitsatiyan, labad sa ulo, kinahanglan nimo mag long drive, something like that mga pinangga. Pag masobraan ka kape tungod kay naay metabolic syndrome ang effect, no, but pasabot pag unang imong kusog ba, naay tendency maghanap imong mata kung sige kag inom mo kape. Aside nga maghanap imong mata, magka diabetes, hypertension, nervous, insomnia, hantod magkanat-kanat na dayon. So ayo kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule kada humanog panihapon. Kung nakagipambati, pwede buntag uto hapon. Hinumduman gyud nato ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nindot po na sa ubo, kalintura, sa kitsatiyan, sa mga bata. Nindot po na siya sa mga gipambitok nga mapurga mga bata. No, for example, nakay 2 years old nga bata. Isa ka pudyot, okay? Kumagko ng imuhang tudlo. Isa ka pudyot, butang nimo sa iyang gatas. Medyo pait lang ni ang makabuhay, no? Medyo pait. Pwede po nimo i-mix ilang gatas. Pwede po i-mix nimo og honey. Maipainom as syrup. Once a day, pwede ipainom sulod sa 7 kaadlaw hantod 14 kaadlaw para mapurga ang bata. Naisakit sa tiyan, gikalibanga ang bata, Makabuhay Plus Herbal Capsule. Basta ang 4 katuig nga anyos, pwede na tunga sa kapsula sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang 4 katuig, ang 3 katuig, tag 3 kapudyot. Ang 2 katuig, 2 kapudyot pwede. 1 kapudyot pwede. Pag naapa ang gibating sakit, every 4 hours po yan. Matag 4 ka oras painumon sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghan at ang natabangan gikan sa dengue, gikan sa napakang bitin, gikan sa gikalibanga, suka kalibang, gikan sa mga nagisakitagtian, gikan sa gallstone, kidney stone, daghang mga balatian ang masolusyonan mga pinangga.
0: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Food supplement po ito nga pwede ni siya i-maintain kada adlaw tungod kay pang-nourishment po ito. Muhatag ni siya og nourishment, anti-stress, lami imong tulog, mawala ang labad sa imong ulo, sakit sa balakang, arthritis, bikog, sakit sa tiyan, labi na kining paghagok og sakit sa abaga. Kani maghagok bitaw, kusog mo hagok, bantayanan na siya mga pinangga. Labi na nga kining maputol ang ginhawa, kala matulog bitaw, naghagok kunya maputol pila ka segundo, 3 seconds to 5 seconds. May sleep apnea na yan, daghang kang ipang urum ana. Makabuhay Plus Herbal Capsule, makapawala sa kusog nga hagok at the same time, kanang abaga nga magsakit, mawala na hinahinay pinangga. Makabuhay Plus Herbal Capsule. Mauna nga mag-inom taog Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas, pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Muna inom taana, kada adlaw, o labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom taog Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog mohagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi'i, o kung magsigi na siya pinangga, kasi butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabuto dimong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot, kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, at ima na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human panihapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
3: Basta healthy, happy!
4: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.

0: nangapi na ba mo? Oy, kung wa pa mo ka pangapi, pangapi na. Pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kuto-kuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati og pwede po ning makapasama sa atong pamati o maka natay pamatiun nga dautan. Ngano man, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Ngano man, grabe na ang pagproseso sa kape, wa na gyud coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna, inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Ngano man, ang iyang purpose is good health. Di lang pang painit sa kuto-kuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao, pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients nga gibutang nina 17 ka mga klase-klaseng herbal. Igsoon, kining kapiha. Di lang ni pangpainit og kuto-kuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia. Kanang ubang mga gibati nimo sa lawas nga mga panakit-sakit, body pains ug uban pa nga mga ginaantos nimong chronic diseases diha, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pa gyud og my HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Unya, kinanglan po nimo stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni my HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po nung my HMB, para mo taas imong resistensya sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan, mo taas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan ana kakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa lang inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo mo inom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika. Available ni sa mga grocery. Diba ni? Ang kape nga di basa-basa, EXL Black Coffee.
1: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Ay, EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siyang side effect. Nangyitan ko og alternative. Nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effect doon siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motugipadayon ako siya. Ako, ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me. Makabuhay.
1: Mahalagang pa- paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Hi, it's El Makabuhay.
2: Maayong panglawa.

0: Hikmat EXL Makabuhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
3: And ayaw kalimot ang EXL Makabuhay products ay inyo na mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.

0: and indigenous peoples around the world as vital stewards of culture, nature, and heritage. Hashtag UNESCO, hashtag Global Geopark Network, hashtag Bohol Island UNESCO Global Geopark, hashtag indigenous people. Mm-hmm. Yan ang mga pinagkakaabalahan. No? Oh, especially diya sa mo sa Duero, no? Oo, talagang alive na alive ang mga IPs dira. Actually, nagpa-participate sila every foundations, Dilan foundations and of course mga activities ng Duero. Talagang hindi sila makakalimutan. Ayan, eh? Ayan ang mga sinusuportahan ng Bohol Island Geopark Office. Honoring indigenous peoples, protecting their living heritage. Of course, presented to us by the provincial government of Bohol, headed by Governor Aris Omentado. And Bohol Island Geopark Office, headed by Ma'am Joan Mendez Pinan, our OIC. 11:27 ang oras natin. Maya-maya lamang po, i-update ko naman kayo para sa ating weather, daily weather hypnosis. Ha? Check natin kung ano magiging kalagayan ng ating panahon. Buti pa ang panahon, may kalagayan. Oo, ang uban, wala.
1: Mm-hmm. Istorya
0: eh! Sabayang mapapakinggan sa Channel 33 diyan sa inyong mga lugar. Ah, oh, sa Luon, Calape, Tubigon, Ilabanga at Clarín. At siyempre, northeastern part of Bohol. Eh talaga naman, maraming salamat sa mga taga-Ubay. Diyan sa may Carlos P. Garcia. Okay, kumari namin si Miles Maririn kung may kabaglo tumintado. Nandiyan ang roots niyan, ha? Oh, siyempre. What is? Diyan po sa may Talibon, sa Tubigo, sa may Trinidad, San Rafael, Mabini. Yan sa Mabini, ha? Sagbayan, diyan sa may Puruk 5, naglanog-lanog talaga. Loud and clear, ha? Sa may Sagbayan, poblasyon. And siyempre, sa may San Miguel. Maraming salamat for tuning in. Live na live sa Facebook. You can check us out on our Facebook page. And of course, pwede kayong magkomento. Pwede kayong mag-send ang inyong mga request, greetings, and dedications. Ano pang hinihintay nyo? Madam Tammy A, ang friend natin forever, diyan sa may Maribohok. May pagpaminaw, 31 more minutes ago before hitting 12 high noon. But that's really too far off. Back-to-back K-pop. Blackpink, now here comes Momoland. Nancy! Ah, yeah, baby. Kamusta na kaya siya? Hindi kaya ako namimiss ni Nancy? Ito ang Kiss House, a Kiss at the new Kiss FM 102.3 Bohol. Bob Goodman po! Magandang morning!

0: The new Kiss FM 102.3 Orange natin. It's 11:33 on the dot. Ito na, as I promised, before that, before ko ibigay sa inyo ang kalagayan ng ating panahon, buti pa siya. Ang iban dya, ang uwan, wag yun. Di ba, Mads? Kabagnot. Maririn kabagnot o mentalo. Buti pa ang uwan. Napapalagay. Ang uban, unsaon na lang. Ito na ang atong daily weather's hypnosis for today. Southwest monsoon affecting Luzon and the western section of Visayas. Ah, pakatandaan. Pakatandaan. Ah, oo. Ano, southwest monsoon, no? Ay, pang, ha? Kaya nagkakaroon ng mga nakakalakang pagkulog, pagkidlat at pagulan. No? Diyan sa may Manila. No, grabe yung mga baha diyan sa may Luzon. Ito, pakinggan ha, the rest of the country, including Central Visayas. Ito na ha. Including Central Visayas will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Caused by localized thunderstorm, possible flash floods or landslide during severe thunderstorm.
1: Unta, panahon na lang siya para may paglalagyan. Ang ganda, bay. Rhyme ka ayaw lang. Unta, panahon na lang siya para may paglalagyan. Ay, buti pa ang panahon. May panahon talaga. Eh siya. Binibigyan ka ba ng panahon? Pastikalan. Alas 11:34 oras natin.
0: Sir Charles Kalay! Shoutout daw sa Bulanos, Kananan, Sir Pogs, Janelle, and sa lahat ng mga, ano siya ba, naniod to na? Naniod to na diyan sa may Bulanos, Kananan, sa may ano ha, Poblasyon 1, right? Pagliko ni mo diyan, bitaw, tapos sa left side, makikita mo, Bulanos, Kananan. Kay karaniwang tao yan, at kay siyempre, Ma'am Sexy Sandy. Okay, oras 11:35 na, and that's our Philippine Standard Time.

Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: Virginia.
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
2: Rexido Forte.
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
2: Rexido Forte.
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: Rexido Forte.
5: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
2: Rexido Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pack. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
3: Uy! What ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita?
6: Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: DTH 500.
16: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTH 500. Kaya ako ugang. Kayo yung BP. Naayos sa DTH 500. Duka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayong DTH 500.
15: DTH 500.
17: Pabalik sa mga butika.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-i-pa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits!

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herbal strong karun.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Chicken Etiatihan is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken Etiatihan, Maria Clara Street, Tagbilaran City.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
4: Sa una, magudyuday maligo lang kung buwan nun, kapoy kay sigig kabo, usahay mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: Pharmacy.
1: Fast Pharmacy.
2: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Ako inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy nya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Su Ramirez po, baka manalo ka sa ginuma na hinebra na just analo promo na may 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Seth Manalo.
4: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash alley na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow, mas maayo pa?
9: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hala, kanya?
14: Nice. Wow, nice!
15: Ka-nice ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
14: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
15: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
14: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
15: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
14: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
16: DJX 500!
17: Ako si Albert nga taga-dumagit. Grupo nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsol sa buntag, mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
16: DJX 500!
18: Pumali sa mga butika.

The new KSFM 102.3. It's, I should say, 52 after 12 midday. And I guess time for me to put an end to this one. Then I'll be back. Maya-maya po lamang. Malami po salamat for being there with me. John Aldalida, hello there. And sa lahat ng mga naniunto, diya sa may, kung ano, no? DNN Karinderia sa may kinakainan ko diya, no? Always na nakapaminaw sila lahat ng mga naniood doon dira. Daghang salamat. Ako po si Bob Gumanan, doon standby for the program Dear JN. The girl is up next for the continuation ng kanyang programa, no? Problema ni Kyla. Ganda ng pangalan, no? Ha? Maganda rin siya sa personal. Malulaw talaga. May tubig sa kanila. Ang dami problema ngayon. Kasi maaga pa lang, nawawala na yung tubig. Oh, alam mo ba yun? Ang daming ano, mga napuputol na ang agas. Maybe because of this, what we call Super El Nino. Tanong is, does it have something to do with that one? Or ano ba? Kasi sa kali namin doon, sa may Efrocha, talagang may goody-goody. Alas early as alas 5 pa lang, wala nang agas eh. Buti na lang, meron tayong gitigong. So, kamutira. Ah, kung naka-experience mo, pagtigo mo, swear, that's the best way para naamoy makonsume na water o the following day. Ako, kadlawon ko mag, tigo may pag-out na ako dito, magtigom ko, duwa ka container, and yun ang gagamitin natin the following day. Anyways, doon ako, Dear JN is up next. Ako po si Bob Goodman. Dagan salamat. May pagpanigod to ka ninyong talaga.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo. Kiss Classic Hit. Kiss FM.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita-kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita-kits!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
5: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
6: Hi. Baling malasa, oy.
7: Unsa ka, Brad?
6: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
7: Unsa man imong ATM card?
6: Banknet.
7: Ano problem sa PHCI withdraw?
6: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
7: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
6: Mao ba?
7: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
6: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. Adto man kustan hayrong hapon. Nya.
7: Unsa nya?
6: Lamas ko diha bi para mintin.
7: Gamintin kag numero.
6: Unsa gyud numero? Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
7: Akong balikon kun holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI maka-withdraw ka sa iyang ATM ning mosunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo ug Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Tigawang nako. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
0: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
2: Uy, what ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Pack na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Gadget lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Patnas. Sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. We've got 28 minutes after 1 o'clock in the afternoon. And yes, today is Friday, August 14, 2026. And this is your girl, Jayan. Og maayong-maayong hapon kaninyong tanan. Ilabi na sa katong mga nanay nato nga busy kaayos sa ilang panimalay. O katong mga tatay nato nga siguro karon naglingkod-lingkod na lang while naminaw sa Kiss. And yes, today is the day o karon nagyod ang katapusan sa sulat ni Ma'am Kayla. Mga ka-Kiss, dapat pagyod nga ang atuang mga sekreto itago nato sa atong partner. Mao kini ang problema ni Ma'am Kayla, no? Kay wala niya masulti kang Romel ang nahitabo kaniya og sa lalaki nga iyahang nailhan sa Boracay. So anyway, here's another love song, Every Time by Janet Jackson. And this song is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.

0: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon na, ma.
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bye.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon humba adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Big

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sami sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan!
6: Bye!

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ka yung bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang sarap!

0: Virginia.
1: TTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og TTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
1: TTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guayabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
7: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
8: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
7: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: Uy pare, nindota yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
1: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
0: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
1: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
0: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bito ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
1: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
0: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang gyud ang kulang para mahuman akong project.
1: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makikipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. We've got 24 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And hello to Mamila Moreno nga namino karon. Maayong hapon kanimo, ma'am. And from Tilay Ribuyon, hello DJ pa shout out nila Gladys Ungav, Feras Maria, Jenna Agabre, Disconte Lalane, Nico Ruben, Dano Sanaga, Elena Pasinabo, Duplin, and to Miss VK, and to Miss Eva Riquelme Bungabong. And also, happy birthday ako, Gripaya, Rina, ay, salamat sa pagbasa, DJ. Thank you so much, Ma'am Tilay Ribuyon. Thank you for tuning in sa KISS. Mga ka-KISS, so dapat yun no nga, wala tayong gitago sa ato ang karelasyon. Para lang nako. Kaya nga no, mas importante nga na atay peace of mind no. Huwag na importante. Kaya kung wala kay gitago, wala kayo gikahadlukan, dili maglabad ang imuhang ulo. So malinawon ang imuhang kasing-kasing o ang imuhang una-una. Anyway, di ay shoutout po ni Mamita Valderosa nga naminaw karon. Always cute ni si Mamita Valderosa. Thank you so much kaninyong tanan. And anyway, here's another love song. Exchange of Hearts by David Slater. Right here on the new KISS FM 102.3 Bohol.

0: Ay, swak to pa! Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na bunturan Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
6: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
5: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
6: Sa among mga kakiss,
5: sa mga kabarangayan,
7: number one,
6: kalulungsuran,
7: number one,
5: and in the city of Tagbilaran,
7: number one.
5: Thank you for making us number one.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mong imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
1: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
2: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
3: Send me Glight, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink Glight.
5: Drink responsibly.
6: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa the generic Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
9: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Common causes of water leaks. Corrosion. Accidental striking of the water line during construction. Leaky toilet. Leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
13: More water, more life.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:56 in the afternoon. And that's all for now, mga ka-dearest friends. Thank you for always tuning in sa Kiss FM. And to Ma'am Kyla, thank you kaayo ma'am sa imuhang sulat nga gipaambit nimo sa amua. And from Brando Santisas, happy listening to Randy Santisas. Thank you so much kayo. Kayo sa inyuhang tanan. Sa mga gusto magpadala sa ilahang sulat, isend lang sa atong official Facebook page nga Dear J-An. Aron inyuhan na sad nga sulat ang maipadayag sa hangin. And again, this is your girl J-An, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati. Right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Classic hit. Kiss FM.

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
3: Alright, muli tayo magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo naman ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat nyong gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. Alright, we have another texter, Doc Glenn, 67 years old na po ako. Na-diagnose po ako ng osteoporosis. Ang buto ko ay madaling napapagod. Pwede po ba ako sa iyak sa Makabuhay Products Daisy from Davao City? Alam niyo po mga kamakabuhay, ang osteoporosis ay ang uri po ng pagnipis at panghina po ng buto dahil po sa hormonal changes, lalong-lalo na sa postmenopausal women, kakulangan po ng calcium, vitamin D at weak bone regeneration. Hindi man po calcium supplement ang iyak sa Makabuhay. Ito ay may anti-inflammatory at bone supporting herbs na nakakatulong na pabagalin po ang bone loss at suportahan po ang kalusugan po ng buto. Kaya kung titingnan natin yung mga benepisyo po ng iyak sa Makabuhay capsule ng iyak sa Makabuhay Black Coffee from Makabuhay Herb na anti-inflammatory at regenerative effects na nakakatulong sa bone cell repair. Malunggay, cinnamon, turmeric at ashitaba na merong magnesium, iron, vitamin C na importante sa collagen formation po ng buto. EXL Makabuhay Black Coffee na may spirulina, HMB at ATPP na sumusuporta sa muscle strength at bone protection and energy. Importante iwasan po ang soft drinks at caffeine. Pero tandaan, okay lang pag herbal base gaya po ng EXL Makabuhay Black Coffee. Daily walking at morning sunlight exposure para sa vitamin D. Kumain po ng mga leafy green vegetables, isda, nuts, and natural calcium sources. Recommended intake para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day, and EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet in the morning. Tandaan po natin mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay products ay hindi po gamot, pero malaking tulong ito bilang isang natural supplements sa immune system support, and inflammation management, at overall wellness. Importante pa rin na magpatingin sa inyong doktor para sa tamang diagnosis at treatment. Alright, sana po'y nakatulong ang mga sagot po natin para sa inyong mga health concern. Tandaan po natin na mahalaga po ang tamang dieta, exercise at supplementation tulad po ng EXL Makabuhay products para sa mas malusog na pangangatawan. Keep your question coming at magkita-kita tayo ulit sa mga susunod na episode. Pero bago po tayo magpaalam po mga kamakabuhay, nais ko po mag-iwan po sa inyo ng mga mahalagang paalala na ang kalusugan ay kayamanang kailangan natin pahalagahan. Ang sabi nga, taking care of your body is an act of the self-love and gratitude to God. Ang sabi po sa 3 John chapter 1 verse 2, dear friend, I pray that you may enjoy the good health and that all may go well with you even as your soul is getting along well. Ipinapakita po nito kung gaano kahalaga po ang ating kalusugan. Hindi lamang po physical, kundi pati na rin emotional at spiritual. Tandaan po natin mga kamakabuhay, ang pagiging malusog ay hindi lamang tungkol sa pagkain at ehersisyo. Kasama rin dito ang mga positibong pananaw sa buhay, tamang pagpapahinga at pagkakaroon po ng tiwala sa plano sa Diyos. Sabi nga ni Thomas Edison, the doctor of the future will give no medicine but will interest his patient in the care of human frame, in diet and in the cause of prevention and diseases. Kaya't mahalaga po ang disiplina sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya huwag pong kalimutan magpasalamat sa bawat araw-araw na binibigyan tayo ng pagkakataon upang mabuhay ng maayos. Sa simpleng pag-aalaga ng ating mga katawan, ipinapakita po natin ang ating pasasalamat at biyayang ito. Mag-ingat po kayo at lagi nating piliin ang kalusugan para sa sarili, pamilya at para sa Diyos. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico. Maging happy, healthy at blessed tayong lahat. God bless us all.
4: What's up, Doc? Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Makabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Makabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka.
5: adto baka sa barato pero dili sigurado, o adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado. Busa anhi nata sa makasiguro o kompleto. EXL Makabuhay Plus, may buhay sa makabuhay.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayi good siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot good na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
8: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2, Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ang kainit sa Ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko dai si Rain Galvez usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Delicious.

0: DTX 500.
1: Ako si Albert nga tagadungag ito.
2: Ano po nga akong mga TL o mga panakit ulit.
1: Sa pagadungag na po sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag,
2: mga sa gabi,
1: wala pa'y bulan,
2: nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga tamo.
1: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika. Wednesday!

0: 21 plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy, what a-
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan. Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
7: Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot na!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naileksyon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tatnas. Sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
14: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: dilaw na musaw bang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Uy pare, nindot agyod sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
3: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
2: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
3: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
2: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
3: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
2: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
3: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long-lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.

Blason 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palangi, kita kids.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits. Bye.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tigawang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mga akong dagang!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan. Wins!

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then, akong first nag-makeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw. Lami mo kaya akong tuhum. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipang-makeup. Kinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: DJX 500.
5: Si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit iliho. Sa pagadungog na po sa DJX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tumot. Epektibo kayo ang DJX 500.
4: DJX 500. Pumalit sa mga butika.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanudo ang
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Ako eskwela, unsa pa man imong ginahulat? Hato na sa kinabuhi, kau ba ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1? Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate An.
1: May buhay sa Makabuhay!
2: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2, Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
3: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Delicious.

course, before and nato pagkasuda tong special episode today, mga higala, I would like to shout out no sa to ang mga online viewers. Again, we are live in our official page Tingog sa Kabataan Unan, and we are also live here at KIS 102.3 FM Bohol. We have Ma'am Barbara. Wow, very good. Kami sa una wala jud ni sa among time sa SK. Dako na jud ang budget karon at kay first batch kasi kami more learning and seminars about our shout out SK chairman sa Kabankalan, Sevilla, Bohol. Uy! Yeah, no, anak yun na Ma'am Barbara, especially in PYDO karon. Mau mapasalamaton po ta sa sangguniang panalawigan for approving our budget this year. Kaya if we have a bigger budget, meaning to say more programs nga atong mapadagan, and we make it sure nga atong programa, atong mga serbisyo, ma-felt ginasiya sa tag-sa-tagsang LGU sa kalibukang lalawigan sa Bohol. Of course, ako sang ipalailan yung mga higala, no? Ang ato ang buhatan, no? The Provincial Youth Development Office. Of course, ato ang mandato gyud ana mga higala is to ensure an advanced, holistic, inclusive, and transformative youth and sports development, mga higala. And that's why our programs, youth development, sports development, no? We make it sure nga tanang sektor, no? Especially sa mga kabataan-unan, ng sektor sa mga nagkalinlain sa mga challenges and issues, mga higala, gipaning kamutan sa buhatan nga matagaan og pagtagad og matagaan og programa igong serbisyo sa atong mga kabataan-unan. Of course, ato ang vision sa buhatan, mga higala, a premier office for youth and sports development, governance and convergence, nurturing an ecosystem that supports, empower, and transform Boholano youth as active catalysts in growth and progress of their communities and province, mga higala. So, unsa man gyud no ang usually nga function sa PYDO? Now, the functions of the Provincial Youth Development Office, of course, are prescribed under the Republic Act 10742. Are you familiar with 10742, mga higala? This is the SK Reform Act of 2015, no? The 10742. And of course, mas gipalig-on sa balaod nga 11768, mga higala. Unang ato ang function gyud no sa buhatan, register and verify youth and youth serving organizations, no? Of course, subject to the revitalized youth organization registration program guidelines of the National Youth Commission, mga higala. So ato ang National Youth Commission is the national commission, no, nga nag-regulate sa mga programs sa itong mga kabataan-unan. So sila po ang naaaning nga program nga i-register ang ato ang mga youth organizations. Of course, ikaduha, mga higala, provide technical assistance sa ito ang LYDC or sa PYDC of the concerned LG or province in the formulation sa itong itawag nga Local Youth Development Plan or Provincial Youth Development Plan, mga higala. So, aduna kita ang Provincial Youth Development Council nga grabe gyud ka-active, of course, chaired by our SKPF President. We have Board Member Lawrence Xavier Angla. Inubanan sa itong mga active ng mga members sa itong sectoral representative. We have Ate Jillian from Youth Lead Philippines.

What's up mga ka-Kiz FM? It's your daily dose of good vibes here right here on favorite station. The time right here in Nestle Clear Global Geopark Island. It's 5:34 in the afternoon. Nagbabalik ang yung besyo ng bayan. It's me, Kuya Dan. Of course, zakaran ng mga higala ako ng pag-aisgutan ato mga services. No? Let's start with the external service, no? For a PYDC accreditation and provincial youth organization and youth serving organization mga higala. So this is under the youth development section. For ato ang classification ani simple lang nga process, no? A type of transaction that is a government to citizen transaction. Ang ato ang target clients ani ato ang youth organizations and youth serving organization mga higala. So a lot of you nangutana, nag-inquire og unsa ang paagi para ma-register ta sa PYDO. Kaya og natay mga request for activities, mas sayon ang paghatag, no, og pag-justify ni PYDO. So here are the requirements mga higala. Una, letter of intent. Ikaduha, registration form. Ikatulo, directory of the officers and advisors. Ikaupat, the list of the members and goods of good standing. Ikalima, constitution and bylaws. Ikaunom, ang certification. If you are community-based, school-based, faith-based, or other aspect mga higala. So basically na atay unom lang ka requirements kung magpa-register ta sa tong organization sa PYDO. And after that, ang PYDO na ang mo-register, mo-assist sa tua para ma-rehistro ta sa National Youth Commission. Kay right after ma-register ta sa PYDO, we will be giving certificate of registration. After process sa NYC, tagaansad mo og registry, a certificate of registration mga higala sa your program. So masayon nato ang mangayo og serbisyo sa ato ang PYDO mga higala. So here are the step, no? Una, mag-submit ta sa requirement. So your requirements will be received and check the completeness of the accreditation requirements. Ikaduha, the team will verify and validate your requirements, no? So you will be waiting, that's around 3 working days lang mga higala. Then manghatag ni mig update in case kulang or naay sayop sa inyong requirement. And after will be among i-monitor ang compliance sa to ang lacking documents, and we will also facilitate the approval of the accreditation. And lastly, after ma-okay na inyuhang mga requirements, no, ato mong i-onboard. Maghimo mig onboarding session and release of the accreditation as certificate mga higala do sa amo na sang i-facilitate padulong sa National Youth Commission. Sayon ra gid kaayo. By the way, ato ang PYDO nang plano this year, no, nga mag-visit sa mga nagkalain-lain nga mga universities and colleges, una diri sa Tagbilaran, no, para ma-facilitate nato og mas mapadaghan ato ang youth organization and school organizations nga ma-accredited sa PYDO mga higala. So another external service mga higala under our TANA program. So TANA means, no, training acceleration, training and network acceleration program. So this is also one of our banner programs mga higala. So una, the conduct of the youth impact convergence. So mostly natay mga youth organizations, no, mga sports organizations, no, nga mangayo og assistance especially for meals, a venue for PYD og naa sila yung mga event or mga leadership at training mga higala. This is under SYD gihapon, no. This is a simple classification in a government to citizen type of transaction mga higala. Ang atuang target clients ani are the accredited youth organization and youth serving organization. So maoto nga ako yung gidiskasan kaganiha nga kinahanglan kita magpa-accredit sa PYDO para matagaan kita og serbisyo mga higala. So duha lang ato ang requirement, no? Letter request.
i-appeal sa letter kung unsa inyong request ang assistance from PYDO. Ikaduha, activity proposal. So here are the steps, mga higala. Again, submit your letter request and activity proposal. We will be receiving that and we will check, no, kung kompleto ba. Wait for the update, mga higala, kay we will review your request o mahatag ba sa buhatan sa PYDO. Kay of course, dili man sad tanan, kay this is, we need also to consider the budget, no? Kay especially og a later part of the year na, medyo hurot-hurot na ato ang services, ato ang budget, mga higala. Now, next is get update in the status of the request. So we will relay, no, the decision of your request. So mo ingon mi og approve ba ni siya or unsa ani nga mga request ang dili mahatag sa buhatan. Of course, og mag-organize na mo sa inyong activity. Training ba na, seminar ba na? So of course, we will give an input, no, the PYDO shall be invited kay mohatag tag input sa to ang Youth Impact Roadmap. Of course, muhatag puta sa suporta nga inyong gipangayo. Usually, mga food packs. Then, you need to comply a post-event documents, mga higala. So, we will coordinate the compliances of the attendance sheets, no? Ato ang mga acknowledgement receipt and the copies of the digital photos, mga higala. Kaya amo sa nang i-appeal sa mo ang year-end report or accomplishment report, mga higala. And right after, get an update of the status of the compliance. Kaya after, maghatag mig clearance and file documentation. So, mas stricto na gud mi ana, mga higala, no? Kaya right after the event, taas at i-comply for our accomplishment report, tagaan ta mo clearance para sunod tuig or for the next month, mangayo na sad mo og serbisyo, mangayo na sad mo og assistance and support sa PYDO, makahatag mi. Kaya naatay mga uban sa mga youth organizations nga after matagaan og assistance, dili na mo comply. And knowing that we are in a government process, medyo strict yun, no, ato ang mga documentation, mga requirements. So, muhatag na mi clearance, no, para mahimong disiplinado sa ato mga youth organization. That's our youth impact convergence. Usually ato mahatag ani pack meals, no, snacks ug makasuporta sad mi, makafacilitate sad mi na mo request sa venue, mga higala. Under our TANA program also is the representation of youth leaders to cup dev activities and non-sport competition. This is under our SYD section gihapon, but this is a little bit complex, no? Ang classification ay siya complex, medyo lisod-lisod gamay. I mean, daghang requirements, no? Ato ang target clients ani, ato ang mga leaders under sa ato mga accredited youth organization. So, I would like to emphasize nga accredited yun dapat, mga higala. So here are the requirements. Una, the invitation letter. The invitation letter from the event nga ganahan ka mo attend, no? So ikaduha, the letter of request. Request letter, nimo padulong sa opisina nga mo join ka ani nga event, mangayo kag assistance. Ikadulo, endorsement letter. Endorsement from your organization. Nagpamatod nga ikaw mo represent sa inyong organization or gi-endorse ka sa inyong organization. Ikaupat, veterinary of the travel, no? Ikalima, authority to travel. Ikaunom, appendix A and appendix B. We will be giving this template to you and you need to comply this one. Ikapito, certificate of appearance, tickets and boarding pass o ikasiyam government valid ID, mga higala. So medyo ubay-ubay nung atong requirements. So wag itawag na to ni complex classification.

the process, no, mga higala, magpadala mo, mo comply mo sa mga sa invitation letter, sa mga request letter, and a review sa team, no, i-approve ba ni siya, because you'll be also asking the approval of the higher ups, no, and this will be endorsed to other section, no, for documentation, no, and other processes then do sa may maghatag san sa ato ang suporta. So usually atong process ani mga higala reimbursement type, no, so after usually after event pagyud, no, mahatag ang support because it is a reimbursement type, but of course sure gyud ni siya nga ma-reimbursuhan mga higala. So that's for the youth development section. Under our sports development section, we have our HANAS or the Conduct of Sports Clinic. So this is a simple classification mga higala. Ang ato ang target clients ani children and youth ages 12 to 17, no, of course organized by the LGU mga higala. Na ato ang need ani requirements, letter request from LGU containing the following information: signature of the mayor, proposed schedule of the game for the sports clinic, venue for the sports clinic, and contact details of the point person. Ikaduha, pre-registration, and ikatulo, waivers of the participants kay mga bata pa man sila kaayo mga higala. So sa simple lang yun, no, ato ang process sad ana. Of course you will endorse all the requirements ato ang buhatan, no, ato ang PYDO located at the second floor of the Butika sa Capitolio, no, kilid sa may Capitolio mga higala. So inyong i-endorse, no, ang mga requirements o maghulat ta. Of course our head and the sports section head will approve your letter o maghulat ta pud ta, no, gamay lang ang mga adlaw, no, para mahatag po ninyo ang feedback sa maong opisina mga higala. So na may request magpa-sports clinic, please coordinate your LGUs na comply the requirements and submit it to PYDO. So you have the freedom to choose og pila ka our games, no, ang inyohang himuon pagahimon sa sports clinic kay in PYDO aduna sa time mga coaches, mga accredited gini sila mga coaches mga higala nga maoy mo handle sa tuwang sports clinic. Another is for our BOLA program or the distribution of sports equipment and supplies. So usually maoni ato mga pangayoon sa mga barangay, mga LGUs, mahayo ug bola, especially ug nasa lay mga liga nga pagahimuon sa ilaha. Simple lang isang classification mga higala and the government to government type of transaction. Ato ang target clients ani MLGU, BLGU, and SK mga higala. Ito ang requirements, request letter from MLGUs, BLGUs, and SKs, no? Acknowledgement receipt and documentation. So maghatag mo, mag-endorse mo sa opisina o request letter nga mangayo mo o bola, basketball balls, volleyball balls, or unsa na nga equipment, sports equipment kung unsa'y naa sa opisina. Again, this will be checked and validly verified by the team. I-check kung unsay mahatag sa maong buhatan. Ipa-approve sa amuang head. Of course, we will contact you kung pwede nakuhaon ang atuang mga ge-request. Reminders lang, no, maghulat ta. Be sure nga ato ang request letter na ay contact person. Kung maghulat ta, anusa pwedeng makuha ang ato ang bola or anyuhang sports equipment nga girequest. Kaya usually na atay mga mu-request, mubalik dayon sa opisina, no, nga wala pa na-check, wala pa na-approve anyuhang request na dili na mo mahatag, magbalik-balik, sayang inyong pagdulong, no? So maghuwat ta nga i-contact sa buhatan nga okay na ma-release na inyong sports equipment nga gi-request.
So that is for the BOLA program. Ikatulo, the CPAC or distribution of cash incentives to the performing athletes and coaches mga higala. This is a simple and a government-to-citizen type of transaction. Here are the requirements. No? Una, invitation letter from the event organizer to the participant. Ikaduha, certificate of achievement, official result, certificate of participation, appearance, and documentation. So, aduna mo'y pag-apilan ng mga regional, national, international competition, mga yung mga assistance sa buhatan, but yun dapat gid ka ng sports competition aligned sa national youth, the Philippine Sports Commission, NSA, mga ngana, mga higala, kay very strict kaita in alignment. So, namo yung mga competition nga pag-apilan, again, kindly submit your requirements, among i-verify sa opisina, o among i-update nimo og unsa sad ang mahatag nga support sa atuang sa inyong gi-request, no, knowing daghan ubay-ubay sad atuang mga atleta nga mo representar sa lalawigan ang mangayo sad og suporta para mo compete sa ilang regional or national or even international event mga higala. And of course, mag-schedule sa mino o distribution of the cash incentives kay i-process pa man sa niya. Usually, idungan na namong tanan nga mahatag ang cash incentives sa mga higala. So, ato ang mga atleta, no, maningkamot yun nga makakuha og medalya. Kay og naay medalya, makahatag po mi og cash incentives ninyo mga higala. Our next program, mga higala, is the LARGA program. And later on, atong mahibawan kung unsa magyuning LARGA program mga higala, no? And before we dive into more kwentuhan and updates sa mga higala, let's vibe muna to our next banger. Here's Marilag. Amping relax and feel a bit only here on the new Kiss FM.

And that was your music break. My real life, this is your passion. I'm buying Kuya Dan, bringing the latest on our youth event stories and achievements. It's 5:53 in the afternoon. And balik ta mga higala sa tuang larger program. Isa sa banner program ni PYD Ono. Ato ang this is a simple and a government, a citizen type of transaction. Ato ang checklist sa mga higala, invitation letter, request letter, memo on travel order, official delegation list, official result, of course, certificate of appearance, ticket and boarding pass, veterinary travel, and certificate of participation. Ato ang mga requirements atong i-endorse sa PYDO para ma-review and ma-verify o mapa-approve sa buhatan dusa ta makahatag sa assistance mga higala. So wait for an update because we will facilitate the processing of the reimbursement no sa inyohang support nga gipangayon. Another services under PYDO is the PASA program, which will provide support to the athletes and coaches to private sanctioned competitions. The same gihapon mga requirements mga higala umangayo mong assistance for sports a competition. Again, ato nang indoor sa opisina no para ma-review ug maaprubahan sad sa ato ang buhatan. Again, we will facilitate the processing of the reimbursement. Usually gid nga suporta mahatag serbisyo nga among mahatag sa buhatan reimbursement type no after the competition. We will process your documents para atong i-process sad ang pagreimburso sa inyong gasto sa mga competition mga higala. And another is another external service no of course sa tuang Sandugo Tigi program, a banner program under a planning and convergence section. If you want to become part as official EOP or event organizing partner no and makahinumdum mo sa tuang mga ato mga guesting sa Sandugo mga Tigi programs mag-organize sila mga events mga higala. So ato alang ana nagapot ta requirements no mag-open man may usually ana the start of the year no for mag-open may ana for registration o ganahan mo as ma-part sa official EOP na mo para ato sang matagaan o budget no para maka-organize mo sa inyong sporting event. Of course, nasa tayong mga requirements aside sa mga documentary requirements mga higala, you need to attend our onboarding session para matagaan sad mo og knowledge and information as to the process of the government papers mga higala for the liquidation. So mauna no ato ang mga programa mga serbisyo nga gihatag no sa tong opisina. So if for more details mga higala kindly check our official page kinakapin dito ato ang PYDO citizen chart or you can visit our office para mas maklaro gyud no ang inyong mga andamon o para mas sayon. So ato ning gibuhat mga higala para smooth na ang pagpangayo ninyo serbisyo sa atong buhatan. And that's a wrap for today's episode of Tingog sa Kabatanunan. Mga higala, dagang salamat mga guwapo o guwapa for making your voices heard and keep the passion burning for youth, sports, and education. Special thanks to the Provincial Government of Bohol led, of course, by Governor Aris Omentado. Thank you for making this platform possible. Mga higala, don't forget to join us again from Monday to Friday, same time, same frequency, and same youth power. And always remember nyo sa itong mga kabatanunan, dili lang kamo ang pag-asa sa bayan, kamo ang kagmaon sa Bohol. This is your Beshi on the radio, ang Beshi ng Bayan. See you tomorrow in Tingog sa Kabatanunan, Kalampusan sa Katibukan. Abante Bulan ng Youth o sa Kanunay, Abante Bohol, ang pinta mga Beshi.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
5: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
4: Oh, delikat pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
5: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sabog share mare. Ado awalang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
5: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
8: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabulit, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits!
3: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids!
3: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays, at JJ Seafood Village Garden and Grill,

0: Virginia.
1: Happy fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ding-dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer. Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pilap

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
6: Without you, I'd be lost without you.
5: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
7: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3, dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3, diri ko Bilib!
8: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wednesday!

0: Ducks, join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Bohol. Usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas. Nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
2: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Escape the bonds of reality. Surrender to the sweetness of your dreams. Soft rhythms and soothing symphonies to ease, to calm, to unwind.
1: Kumusta ka makabuhay and daghang salamat sa pagpaabot sa atong tulumanon. Sud kita sa usa ka oras managkuyog, daghang tagmakatunan, labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Batun.

0: Yunis, nganong nasi ka man?
1: O kung sa gusto mo buhatan ko, o mamayong reaksyon ni kina Boy, gagipoyan ko, panimo. Magpanudena ko? Kining kapobriyon nga pamuyo? Kining paglamoy na to sa tudlo?
0: Pasaylo ako.
1: Dili pagpangayo o pasaylo ang angin buhatan mo, kundili pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalison. Kay kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
0: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live-in lang, rakan. Gusto ko, imo siyang pagkasla. Dili pa karon pa, Ador. Pero muabot ra kami na namahina. Dobliha, tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso. Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay ka ni Atupa, dili pa.
0: Dili na ba dahil kung imo mahal, Eunice?
1: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banimo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang akong mga panganduy, kinahanglang biyaan na tikarakan.
2: Siya si Sender Rakan. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Asam ta makakita og makakaplag anang gugma nga di magbag-o oy. Pero actually hindi naman po yung damdamin talaga ang nagbabago unang-una. Magbabago talaga unang-una yung pakikitungo mismo ng taong umiibig. Katulad na sinasabi sa isang kanta ni Tiffany, it's not the love, it's the lover. Kaya po yung sinasabi, mali ang damdamin mo, walang mali po sun sa nararamdaman mong pag-ibig. Walang mali sa mong gibati nga gugma. Ang mali diha, ikaw mismo, kabi simibati ka gugma sa laing tao niya, minyo na ka. Or mibati ka gugmaan ng tawhana or bayhana nga minyo na niya, ikaw ang single. So walang diferensya sa nararamdaman mo. Ang may diferensya doon, yung tao, yung nagmamahal or ang minamahal. Ang iniibig or ang umiibig mismo. It's not the love, it's the lover. Pero asal kita may itagugma nga dili mausa. Niya mo sana all na bata. Mo thumbs up rata. Pupusuan lamang po natin ang mga bagay-bagay. Pero sa atong tuluman nun karon, kamakabuhan, pupusuan mo man o hindi, pero for sure, may matututunan ka. Sa atong tuluman nun, imong tuluman nun.
1: Tambagi ko, Lady Ban. Tambagi ko, Lady Ban.
2: Pagising sa umaga,
3: na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL, Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day, kamakabuhay. Aba naman. Munsa man ang oras di asay mong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas, kamakabuhay nga tong iampo kanunay sa labaw nga makagagahom. Ako si Lady Batwood, ug magkuyog na usab kita. Sud sa usa ka oras katulad na sinabi ko kanina, and syempre daghang mga nindot nga mga manghitabo. Sud lamang sa usa ka takna. Oh, di ba dili nilang nimo i-expect. I-expect lang ni mo ng dili sa negatibo, pero kanabitang kapahimuslan nato ng mga infos. Ganyan, ng bonggang-bongga. Siyempre, kamakabuhay, ang atong tuyo ug tumong, good health karon ug mapuhon, ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Labaw na sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Doon na tayo sure nga ka-partner everyday para sa nindot og hapsay o gaan, baskog nga panglawas. Niya na gyud ka makabuhay ang imong ipaabot nga katapusang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Rakan. Today, oo nang bonggang-bongga. So paglangan ni ana ang ending, ang finale ng bongga dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Ban. Tambagi ko, Lady Ban.

Celibatory, hindi ko na po inisip pa noon ang pag-usad sa buhay. Kung ano na lang ang nakalaan at nakatakdang mangyari, yun na lamang po. Pero batid ko po noon na wala na akong aasahang masaya sa buhay ko matapos maikasal si Eunice sa iba, sa kanyang ex na kanyang binalikan. Ang inisip ko po noon, Lady Batod, kung kailan babawiin ng langit sa akin ang lahat-lahat at nang matapos na.

0: Rakan apo, pastilan. Wa jud ko magdahom dong.
1: Wa ka magdahom? Sa unsa? Lulusin mo.
0: Nga makita ko pag-usab si Yunis.
1: Si Yunis?
0: Nga nulo?
1: Asa mo man di siya nakita?
0: Diya mismo sa gawas ni ining atong bay.
1: Ha?
0: Diyang akong hiduol, dali siyang may biya.
1: Unsa?
0: Wa ko nagukura kay sigurado mang di ko gud siya maapsan. Pero nakamatikod ko sa iyang naong, sa iyang ekspresyon, sa iyang aura.
1: Nga no, Lucy mo?
0: Ingon sa naghilak o nagmagulanon.
1: Unsa? Unsa?

Chiribato na intriga naman po ako sa sinabi ng aking lolo noon. Bigla po akong nag-alala para kay Eunice. Nang mga sandaling yon, hindi ko pa rin kasi malimot si Eunice. Mahal ko pa rin siya at walang nagbago sa damdamin ko para sa kanya. Kaya po naman gumawa ako ng paraan na makarating sa kanya na nais kong magkita kaming dalawa at makapag-usap.

0: May ibaod ko ni Murakan. Ha? Uunsa ka na? Kuidao kung makikita ka pa ni Yunisa sa akong anak. Unsa? Ayaw ba yagyod? Bisan pa kung siya ang mukontak ni mo o mag-una-una ni mo niya ng ideya. Dili ko gustong paundayunan mo siya. Kung makikita, ayaw tumani. Ibaliwa ang iyang hangyo. Kung mo hangyo, manggani.
1: Ngano? Gusto ba yun ay sa magkita kami? O ganun yung sa mabalakon ka kumusanong ko sa pagpakikita sa mong anak?
0: Kinahanglan pa bang ipangutana mo ka ng butanga?
1: Ha?
0: Basta kay lamang siya. Ayaw pagtuo sa bisan unsa iyang isulti nimo.
1: Unsa?
0: Dili na ko gusto makikommunicate ka pa ni Eunice, ha? Ayaw na siya tagda. Ayaw na tubay. Ibaliwa na siya, Rakan.
1: Unsa?

0: Salamat ka nakikita ka na ako, Rakan.
1: Bisan gi bauran ako ni papa mo. Nga dili ko musanon kun ugali magkikita ka, Eunice. Pero ni ako. Kay nabalaka ko nimo.
0: Nauna-una ko. Nga ang kwarta. Dili gid ay makapapas sa uwat sa kasing-kasing.
1: Oh.
0: Si Gabo. Gihatag na niya tanan gusto kong material. Pero bisan na usab na ang iyang estado isip kwartahan na karon pero siya pa day gihapon kun pagkatao ang hisgutan. Pero may gihapon ko niyang hiktan sa lihog. Limitado nga ako mga lihok. Gusto niyang naalang ko kanunay sa bahay magkulong. Samtang siya, sama sa gihapon, makiglambigit kang bisan kinsang babae. Bisan pa niya ng tanan, may gana pa siyang permi kong dapatan.
1: Ha?
0: Uban kang Gabo, permi ko na hinuong mahuna-huna o mahinumduman ang imong kabuutan, Rakan. Ang imong kaayo, ang imong pagkapasensyoso, ang imong pagsakripisyo, aron malipay lang ko. Layo ra kay si Gabo ni mo, Rakan.
1: Eunice,
0: puno sa pagmahay o pagbaso lang akong kasing-kasing karon. Pero nahadlok sab ko nga kun makadesisyon ko nga mubalik nimo, dili na ko nimo dawaton kay kasado na ko kang Gabo.

0: un sábado.
1: Hala, uy, ang gugma, mangitag yung paagi, no? Sana all, mangitag paagi. Anyway, kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa finale nga episode sa atong tulumanon. Anak tulumanon, revelasyon ni Sender Rakan. Pero unya na, pag pinakakatapusan mo ng andabayanan. Sa atong pagbalik, kuman lamang sa pipila ka mga painumdom, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko. Lady Batut. Tambagi ko. Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuod. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Kamakabuhay, nindot yun ang imuhang kinabuhi kung nindot sa bangimong panglawas. Nindot in the sense nga wakagi pamati sa lawas, wakay sakit, wakay balati, ano yun ana. Pero I'm not putting down dun sa mga tao nga kanang naigi pamati karon. Puna sa salamang mahay, katingali tugod po na sa ilang pag paningkamot bito sa kinabuhi, sige panarbaho. Siyempre, prado na ika-provide sa pamilya. Hangtod nga na, stress na, kanya nakabatan og balatian. Mauna nga ikaw diha, kung mapakay balatian ka makabuhay, kinahanglan nga protektahanan ni mo imong kaugalingong lawas. Batok sa mga nagkadaiyang mga bacteria o virus o mga balatian o sakit. O kumananglit, na nakay balatian diha, ayog kumpiyansa, kinala ato na pangita ag pamaagi, nga mamaayo o mahimong bongga again ang imong sistema. Kaya nindot pagyapon na magpakabuhi bisag naidag ang problema, di ba? Siyempre, himuon atong partner sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ka makabuhay, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement. Dili nimo kamahayan ang atong kapsula, ka makabuhay tulog kay daghan kanag mga ingredients. Nga giusa lamang diha ug ang matag usa ka ingredients makakuha tag mga bonggang benepisyo para sa kaayuhan sa atong panglawas. Usa na diha sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa atong kapsula mao ang oregano. Nay mga pipila ka mga balatian ka makabuhay nga ayuhon pinaagi sa oregano para sa nang paso. Di ba ginabalatian ang paso? Kaya ka naman talang malingat na magkaana, awa ka kabantay, napaso ka, natalusikan ka, nadulit ni mo ng bagas, imong kamot or panit, mga nana. Anyway, kanang paso, matambalan pinaagi sa oregano. Kanang dahon sa oregano, kamakabuhay, dukdukon lang na niya ihampol dito sa paso. Tapos, inanay na dayon nga, mawagtang ang half dose, o niya dili mo magbilin o maraka sa imong skin. Okay. Next, kanang paglabad sa imong o. Ang dahon, itapion gihapon sa ulo. Ana, ihampol ra gihapon. Diya sa may sintido banda. Aron matibhangan ang paglabad sa o. Hangtod nga muhupa na. Ganon. Pinaakan sa mga insekto. Nako, dako gihapon kay gigitabang ang oregano nga dahon. O itapal ra gihapon ang dahon. Idikdik, idikit, diha dapit sa affected areas, kagipaaksa, insekto. Unya, mas anak ka nang ginapagipaakag ka nang, ano sa tawag ka nang, kanang makamandag kaayo, kanang la kaayo, scorpion, ganyan. Sabi na nang mga matang sa may insekto, baka mamaak ni mo, hubag man, makataba nga oregano, anak. Kanang hubak ni mo, boy, makatamba lang oregano, diba? Kanang mga bagong nang anak, mga babae. Nadyo di lalaki nga bagong nang anak. Po, seahorse. Pero sa mga bagong nang anak, paimnon lang na o kanang gilaga nga dahon sa oregano. Oo, makaayo na niya. Kanang oregano, dako kay ikatabang sa tupang lawas, kamakabuhay. O gang oregano, usa lamang sa daghan nga mga ingredients na naadiha giusa, gitapo, gisagol sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato nang tumaron everyday. Kaya para ma-avail na ito ang mga benepisyo o mahimong gaan ang atong paminsar, watay problema hon sa pangadaw-adlaw, mahimong itang produktibo, watay mga kahasol nga mabatsyagan. Mauna mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na kita, isip atong supplement.
0: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sabay bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Unsa man ang imong ginainom nga kape, nga imong naandan ka makabuhay, nga wa kay mabenepisyo nga kaayuhan sa imong panglawas, na kubihain na kay gahasol-hasol lang na naggasto-gasto ka lang ana. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Huwag kahasol ang ikahatag ni mo. Dili mo taas ang imuhang acid, dili mo tukar, dili mag-reflux, dili ka mag-palpitate, dili mo labad ang imuhang o, dili mo tukar ang imuhang mga balatian. Oo, kaya nga itong EXL Coffee Mix 17-in-1, kanang ginatawag na itong 17-in-1, kay na ay 17 ka mga ingredients, giusa lang diha ka makabuhay. O usan na din sa mga ingredients, nga makabinipisyo gini nga itong lawas, mao ang agaricus mushrooms. Unsa may gamit ang agaricus mushroom ka makabuhay? Uy, pantambal ng agaricus mushroom sa cancer. Or kung wala pa kay cancer, o makalikay ang imong lawas sa cancer. Dili mo lamay. O dili mamahimong cancer. Dili mamahimong cancerous na mga unsa pa na diyang naasa imong lawas. Ang agaricus mushroom, pangtambal pud na sa mga inflammatory conditions. Unya, makaayo usab ka na sa mga allergy ang agaricus mushrooms ka makabuhay. Unya, komplementaryo nga pangtambal po na sa diabetes mellitus. Ganon. Antioxidant pagyod ang agaricus mushroom. Unya, makapabaskog, makapaisog, makapaligon sa tong immune system. Usbo na sad nato. Ang atong immune system, kamakabuhay, muna nga tong sundalo sa lawas para mubatok sa mga nagkadaiyang mga virus and bacteria or mga sakit or mga balatian. So bonggang-bongga nga naatay mga makuha nga kaayuhan sa Agaricus Mushroom. Ug ang Agaricus Mushroom usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Maunang manginom na ta. Bisag everyday pa, walay side effects. Mamaayo ka pa. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat ka makabuhay. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang inyong
2: Lady Bato.
1: Huwag ganoon ka makabuhay ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 10 kon finale sa revelasyon ni Rakan Avdik din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Kinibatod awang-awa ho ako kay Eunice. Ramdam ko po ang sakit na nararamdaman niya noon. Nais ko magalit kay Gabo sa ginawa nito sa kanya, pero mas pinili ko na lamang na iwasan siya. Pero si Eunice, hindi ko po natiis ang pagmamakaawa niya sa akin. Kahit kasal na siya kay Gabo noon, nang makipagbalikan siya sa akin, ay tinanggap ko kaagad siya. Nagulat pa ako nang bigla ho siyang nagdesisyon na iwanan si Gabo. Muli ay sumama siya sa akin, Lady Batod, sa bahay. Tinanggap ko pong muli sa aking buhay si Eunice matapos niyang piliing iwanan ako at magpakasal sa iba. Wala na po sa akin ang lahat ng yun. Ang mahalagay, bumalik siya sa aking piling. Wa kami makauyon si Lulu Simon ini imo nakabot nga desisyon, Manoy.
1: Lilo, sabta gani ko ninyo?
2: Sabton ka sa padayon mong pagpakabuang kang Eunice? Menyo na sa lain si Eunice Rakan, apo. Pero nga nung gituyuan mo pa mangyod kining kanan.
1: Mahal ko kaayo si Eunice, kana ang akong rason. Gibuhat ko na ang tanang pagpakaroon ingnon nga nalimtan siya. Pero ang panahon na ang nangitag paagi nga magkabalik may duha. Kisa man kumubaliban sa laing kahigayunan para namo, diliba?
2: Rakan, hungog ka, Manoy. Wakay sama ka hungog!

0: labo. Ayaw pagbog na o kasamok din eh.
1: Ako pa ang bawuran mo. Samtang ikaw kining kundatan, mibiya ka na ako kay mibalik ka na sa ining musimos mong kanhing kapoyo.
0: Gabo, pirmi mo pasakitan si Yunis. Sayang pagbiya ni mo, ni ako midawat niya. Pasagdi na lang siya.
1: Now!
0: Ayaw pagpakasayop, Gabo. Oh, Yunis.
1: Pistola.
0: Huwag mo butokin eh. Kung magpakasayop ka. Yunis, ipaubos ka ng pistola mo.
1: Nagtuo kang nahadlok ko niya na, Yunis. May armas ako. Nga andam hukom sa kamatayon sa mga maloimon.
0: Na, Gabo, mga matay na ang mga matay.
1: Una ka ng tauhana.
0: No!
1: Inuugo!
0: Mamatay!

0: asa ka na sa manoy? Rakan, ego na. Husto na.
1: Karon pa ba kumuhunong lulusin mo? Lilo?
0: Manoy, kaloy inain taon ang imong kaugalingon, Rakan. Apo!
1: Mahal ko si Eunice. Mahal ka ayo. O giluwas ko niya sa tinuunta nga kamatayon. Musa dili ko siya mahimong biyaan o pasagdan ng dito sa prisuhan.
0: Rakan, managlahi na ang inyong kahimtang manoy. Kalimti na in town siya.
1: Huwag ko mahibaw kung unsaon ka na sa pagpatuman. Ang bugtong nasairan ko lang mao ang mahalon o gigugmaon siya. Hangtod sa hangtod!

Natatod na kulong si Eunice dahil napatay niya po si Gabo. Pakiramdam ko, kasalanan ko ang nangyari. Sinisi ko po ang aking sarili. Paano na ang gagawin ko ngayon? Lady Batod, karapat-dapat bang patuloy kong mahalin at ibigin si Eunice kahit nasa loob na siya ng kulungan? Inaamin ko po na kahit mahal na mahal ko si Eunice at tinanggap ko siyang muli, pero pinaghiwalay kami ng sirkumstansya, may bahagi pa rin po ng puso ko ang hindi paganap na nagpapatawad sa kanya dahil sa pang-iiwan niya sa akin noon. Kailan nga ba ang tamang panahon para magpatawad at kailan ang mainam na pagkakataon na bumitaw sa habang panahon? Pagpayuhan niyo po sana ako, Lady Batod. Hihintayin ko po ang inyong mga ginintuang payo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Hanggang sa muli, ako po si Rakan.

0: sama kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mong nabati, ang kinatibuk-an na gayod sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Human sa pipila ka mga pahinom doon, mamalik din para muhatag ta sa itong mga bulawanong huna-huna atong tambag para kang Rakan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kahit aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan-unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Ako si Engineer Jonathan Serundo, Technical Auditor sa Nordico. Nagdala po kong simbahan sa Four Square Gospel Church sa Makupa, Mungkayo. Ngatong January 14, 2021, doon ako ipauban sa trabaho sa Nordico nga na-positive o COVID. Pagka January 15, appeal ko sa 20 kabuok nga positive sa COVID. Gidala mi sa quarantine facility sa Tagum City. Sa quarantine facility, tagaan ka dito pagkaon tubig o naitambal. Pagtalaon ako sa tambal, multivitamin lang. Pasalamat ko sa mong kumpanya sa Nordico kay gitagaan mi food supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mura mong ginainom buntag o tuhapon. After 10 days ato, wala na may gibati. Pagawas na may swab test mi. Salamat sa Ginoo kay negative ang result.
1: Salamat sa pagpaminaw. Siyempre, makatabang gayod. Balik-balik ko na sa pagsulti, kamakabuhay, sa itong ado-adlo nga pagkinabuhi para protektado kita kanunay. O nga itong mga balatian kung doon naman galing, inanay po nga mawagtang nasa itong sistema. Kaya dili kinahanglan niya na ating mga balatian sa itong magkinabuhi kita, di ba? Distorbo, dili komportable, o niya, dili ta produktibo. Unang everyday mo na itong partner, Pinagi sa pagtumarang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang food supplement ka makabuhay. Kaganiha ato nasugdan nga usa sa daghan nga mga ingredients nga nasa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang oregano. And syempre, unsa pa ba ang mga balatian, mga diferensya, mga discomfort sa kaugalingon ang pwedeng alibihan or tambalan sa oregano? Kanang constipation or kanang mabutdan ka o bonggang-bongga para sa ingon ni Ana nga kondisyon nga kabag ang pag-inom sa gilaga nga dahon sa oregano. Yun. Og muhupay. Wala na discomfort. Kanabit ang gusto ka mo utot, gusto ka magpupo. Nyari ka kautot, ikakapupo. O makautot manggaling kay nagyapo, no? Kanamang good. Basta sige kabagon, bitaw, kamakabuhay. Kay kanang kulang kag fiber sa imong lawas. Kanang mga gikaon kanunay. Kay sige lag bugnaw, sige lag mga mantikaon, sige lag karne. Ay, naku, good luck. Siyempre lang pambalatian ka ng pigsa. O ang pigsa sa skin mismo, diba? Matabangan na para muuga o mawagtang. Pinaagi sa dahon sa oregano, diba? Ka ng pagpanakit sa mong tutunlan. Sige, siguro kag-video, okay. Isag-isapot na ang silingan. Kay, morag, di maayo pagka-perform. Kita mga Pinoy, raba kay ka ng karaoke, kanta is life. Gawa sa kape, ha? Ako na kay sore throat, ang pagpanakit sa imong tutunlan kamakabuhay tungod sa sore throat, pwede nga matabangan ka na. Pinaagi sa imong pagtulon sa linaga nga pinauga nga dahon sa oregano. Yun. Kanang pagsakit sa imong daunggan, naku bonggang-bongga nga pangtanggal sa pagpanakit sa dunggan, ang pagpatuo nato sa kanabitang duga nga fresh, gikan sa dahon mismo sa oregano, diya sa imong dunggan. Ug labaw sa tanan, di ba naisgutan kaganiha nga kanang imuhang hubak, matambalan sa oregano, kanang ubo. Dahil man ang ubo ug hubak, kanang hubak, hubako na yun ang ataw. Kanang ubo, pwede nga maayo, pwede nga wa, ganon. Kanang ubo, lisod kaayo, patambalan, nga kanang bitawang labinag, muingura ka nga, mawara na eh, inom rin ng tubig, nasubawan rako. Nga kanang ubo nga magbalik-balik, nako pwede ka matabangan, pinagis mo pag-inom sa lila, gagihapon nga daon sa oregano. Pwede gihapon nga imong tunlon ra, ng bonggang-bonga o sa kakutsara siguro na, nga kanang fresh nga katas or duga gikan sa dahon sa oregano ng bonggang-bongga. Nga kinahanglan pa ba ka mamupuog dahon sa oregano? O niya ka nang magdukduk, magpuga, maglaga? Nga ang oregano usaman lang na sa 17 ka mga ingredients nga naa mismo dihagisagol sa uban pang mga ingredients ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. So everyday na tanga mo tumara, ana. Kay dili lang kay usa lang kasakit, duha, tulo, upat, lima ka mga balatian ng tambalan, kundi ang daghan pa. Or kung okay ka, kaprotektahan ang imong lawas ka makabuhay. Mo nang everyday na ang atong pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang food supplement.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
6: May buhay! Sa Makabuhay!
1: Sa Makabuhay, gawa sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Balikan usap na itong nato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Inuma ka na ng kape. Kung ikaw hilig kay inom og kape, pero managana lang ka kay acidic ka o nag-acid reflux ka o magpalpitate ka sa kape. Pero sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1, dili ka magpalpitate, dili maglabad ang iyong oo, dili manghaway mong kamot tungod sa aspirin. Ana, dili mo tukar ng bongga, walay caffeine, ng bongga. O usa sa mga 17 ka-ingredients ka na sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1 kamakabuhay, mga native purple corn. Kana dato sa antioxidants. Makuha nato diha sa purple corn or purple organic corn ang yun ang amata sa anthocyanin. Usa ka na ka-grupo sa mga pigment sa tanom nga adunay bongga nga characteristics sa antioxidant. Nagatabang ka na sa mga o ang mga antioxidant kaprotektahan ang imo mga selula gikan sa kadaot nga nahatag sa free radicals nga pwede nga maghatag sa dimo o kanabitang pagsayo nga pagtiguwang sa imong physical, paghubag sa imuhang uban nga parte sa lawas, or ang imong sakit mo grabe. Ang violet organic corn, doon na nay daghan kay nga anthocyanin, kung imong ikumpara sa blueberry, blackberry, or kanang ubas, or grapes, ganyan. Ang ginatawag na ito og native purple corn na makabuhay, maayo usab sa imong mga mata. Ang anthocyanin, pwede usab nga makakuha kag benepisyo diya para sa imuhang pananaw. Pwede nga mas ma-okay among night vision, matibhangan ang pagkakapoy sa imong mata, ug malikayan ang macular degeneration. Usa ka na sa nag-unang rason sa pagkabuta sa mga idarana or mga tiguwang. Ang violet organic corn, doon na kanay mga lutein and zeaxanthin. Doon ka na kakarto o carotenoids nga nagaprotektar sa ato mga mata gikan sa makaguba o makapapinsala bitaw nga kanang blue nga suga or UV rays mangin ana ka makabuhay. Gawas ana, taas sa fiber ang atuang ginatawagan native purple corn. Ang usa ka tasa pa lang gani sa violet organic corn, maghatag na og kanang more or less 5 ka gramo sa dietary fiber. Nga 20% nga ginerekomenda sa pang-adlaw-adlaw nato nga paggamit. Ginatabangan pod sa matag hiblaan na i-regulate ang atong pananaw, muubos ang atong kolesterol, kontrolo na nga to ang mga sugar level sa dugo, and syempre i-maintain nga ikaw busog sa taas nga panahon, mga di ka sige gutumon. Diba? Unya ang ato ang native purple corn, nindot usab nga source sa protein nga gikinahanglan sa atong lawas. Og ang atong native purple corn, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL coffee mix. 7-in-1 ang atong kape. Healthy.
2: Lady Batu.
1: Ako na. Ako ang inyong lingkod, ang inyong Lady Batu para sa EXL Makabuhay Plus. Syempre sa pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka na ito, syempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre ang atong kasaligan, kasandigan, proteksyonan ng atong kalawasan. Muwagtang syempre sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, barong kaha, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, kamakabuhay, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation. Unsaon ang pagtumar, dila kabuok ang imnon. Ang pag-inom kamakabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintera na ito ha para sa mga adult. Usang ito sa duha ka kapsula. Adult nga, murag wapay balatian nga okay ra, healthy ang lifestyle, walay mga gipang mulo sa lawas. Usang ito sa duha ka kapsula lamang everyday di imong tumaron. Unya ang imong gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw nga tubig. 30 minuto sa dili ka pamukaon, isip imuhang food supplement. Pananglit ka makabuhay na nakabalatian, mas daghan-daghano na ito ang atong dosage. Mamahimo ng duhang ato sa tulog kakapsula 3 times a day. Inadlaw nga tubig hapon ang imong pag-ainomon sa imong pagtumar sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa dili ka pamukaon, pwede rasad nga after kamukaon, basta mag-ihap sa kag-usa ka oras. Una ni mo tumaron, isip imo ang food supplement. Muna manginom na kita, og EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong food supplement.

0: kamakabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Dinggagani hato ng bati ang kinatibukan, ang finale na gin, ang ending sa revelation ni Sender Rakan ng Bonggang Bongga. Karon manambag na ta, but before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ang umiti, huwag kalimutan, para chokes lamang. Ganap na ganap ang ating buhay sa matag-adlaw, wa tay kahadlukan ng mga pagsuway, ka nakasmile ta, unya na atay Ginoo, nga mo'y sentro sa itong kinabuhi. Amen? Thank you, and God bless us. Anyway, Rakan, salamat sa imo pagpadangat sa imong kaagi. Balikan nato ang imong pangutana. Karos aba ang husto nga panahon para magpasaylo? Walay eksakto, walay definite date para ana. Kundili paabuton ng nimo ang kahandaan, ang kanang pag-ready, pagpangandam, kanabang bukas palad na bukas ang puso mo sa pagpapatawad, dili pinugsanay, ganon. Kanos aba ang eksakto nga panahon para mo bitaw ka, mo let go ka, ikaw rugi makasulti ana, ikaw baya ang in love, kang Eunice, dili baya ako, charas, kaya kung ako pa na, di na ko. Kung ako lang ang imong paminaw, di na ko, oy. Kanabitaw, nataga na ta good shot, pero hindi naman umubra, tama na yon. Kuhaon lang nato ang mga leksyon sa kinabuhi nga ito magamit sa sunod pa natong pag-atubang sa lain chapter sa kinabuhi. Ganon. Ganon lang kamubo ang ako ang ikasulti sa imuhang mga pangutana. Pero nako ikabili ni mo nga, ang gugma manggod, wala na masukod, no? Kamakabuhay and Rakan by how long you hold on to. Pero masukod ang gugma kung unsa kadako ang respeto, unsa ang naan ni mga kalinaw sa una-una, o ang imong pagtubo, ang imong growth, no? While you are together, samtang nagkuyog mong duha. Usahay mang good, the greatest act of love, mao ang pagbuhi, pag-let go, ang bumitaw. Dili tungod kay mihunong naka sa paghigugma, but because you finally learned, imong nakatunan sa katapusan nga mahalon sa giday nimo ang imong kaugalingon. Maulang, good luck and God bless. Hangtod sa sunod nga episode, sa sunod nga kwento, revelasyon sa lain usab nga sender, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Matod pa ka makabuhay. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason. Apan maghatag siya ang Dios o grasya sa mga mapaubsanon. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Santiago 4, versikulo 6. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagtubay sa atong tulumanon ng Bonggang Bongga sa pagpadayon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Kamakabuhay. Palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Kamakabuhay once again, ikang salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

The new Kiss FM 102.3 at the oras ka Kiss. It's 15 after 5 o'clock in the morning. Welcome to Kiss All Day Requests. Basta Sabado, kabalo na mo. Pwede gin mo mo on air. Pwede mo manawag sa 0953-943-7414. 0938-809-2808. Pwede sa Viber. 0952-624-8804. Sa may plano nato aron nga weekend Saturday. I know, siguro ang uban ninyo mamiesta. Uban gali, murag naana diha na miesta na kagahapon. Happy Fiesta Day sa tanang mga taga Municipality of Dawis. Enjoy the celebration. Og tanan sa mga taga Barangay Tip-Tip. Asa pa ba yung magfiesta karong adlawa or in the next few days? Anyway, kung asa magali magfiesta karon, asa mo mamiesta or katong mga nagfiesta din ha? Good morning, enjoy the celebration and keep us in the background. Sure ko, mo traffic na sad ng kuan diha. Mo traffic na sad ng unsa na kanang bridges diha sa may Dawis, padulong sa Dawis, diha sa Causeway. Diha sad sa second bridge sa Dawis, kanus sa ka maabre ng third bridge para kuan kanang para dili sad maghuot na din ha inagi, especially during this time of the year nga fiesta. Anyway, for your request, you can go on air, call us up. And we're also live on Zeno Radio, on Radio Garden, and live buta sa Facebook. That's Kiss 102.3 FM Bohol. This is Kiss All Day Request, together with your best friend on air, Sean, by the way.

0: Your most wanted song is next. Stay tuned.
1: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Bye!

0: cheer sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigyo ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
6: The verdict is in. The Bohalana radio audience have once again spoken.
7: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
6: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
7: Sa among mga ka-KISS.
6: Sa mga kabarangayan.
8: Number one.
7: Kalungsuran.
8: Number one.
6: And in the city of Tagbilaran.
8: Number one.
6: Thank you for making us number one.

Dawis, happy fiesta ninyo din ha. And we're saying good morning and happy listening sa ato sa mga kakis nga namino na to diha sa may Central Public Market. Tanaw mo nga sa iyo kinagumpra din ha, o sa iyo kayo naninda, o gato sa mga kuan, sa iyo kayo namasada na itong mga drivers. Naskadalanan karon mga tricycle drivers, bao-bao drivers, mga V-Hire, multi-cab drivers, mga bus drivers. Ingat lang kanunay mga kakis katong naas kadalanan karon ato sa mga kakis nga naminaw nato diha sa mga Kogon Market. Good morning, good morning. Later on, we'll bring you the latest updates sa pag-asa kung unsa ka karon, muuwan ba o dili ba, or unsay mga weather system affecting within the Philippine area of responsibility. We are going to find out. Unya sang taod-taod, it's gonna be at around 7 or mga 6:50 ang kwan, ang HNU Breakfast News. Tapos syempre ang mga news sa Breakfast News DYRDAM at around 7. So keep it right here on the new KISS FM 102.3. Katong maupay pagpamangon or maupay pagmata. This is KISS All Day Request, together with your best friend on air, Sean. By the way, bangon na, buntag na, KISS na!

0: inumbag niya ako.
1: Baba, pero what is that?
0: Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat, bahay, lupa't datong ng nobyo kong hapon.

0: Kini Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across Biduo Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
5: TJX 500.
6: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
5: TJX 500. Pumali sa mga butika.
7: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Your most wanted song is next.
1: Stay tuned.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Good day everyone and happy health hour sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay ng ating programang Happy Health Hour, What's Up Doc? Ako po ang inyong lingkod, Dr. Glenn Sanico, and welcome sa ating pinakapaboritong programang The Happy Health Hour, What's Up Doc? Kaalaman para sa kalusugan na kung saan ang layunin natin ay maibahagi ang makabuluhang impormasyon at natural na solusyon para sa inyong kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang programa natin ay nagbibigay ng tamang kaalaman para mapanatili ang ating kalusugan ng bawat Pilipino. Kaya kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa suporta at sama-sama tayong matuto pagdating sa kalusugan. Kaya't manatili sa ating programa, kumuha ng gamit pansulat para hindi makalimutan ang lahat ng ating babanggitin. At syempre, kailangan din natin i-apply ito ang kaalamang kalusugan sa ating pamilya. And today's Home Remedies episode is for those who have fatty liver. Tatalakayin natin kung ano ito, dapat po ba tayong mag-ingat, at ang pinaka-exciting part nito, itong Home Remedies gamit ang papaya dried seed and lemon. Ulitin ko po, ang buto ng papaya at ang lemon. So mamaya-maya po ating pag-uusapan yan kung paano gagamitin ito sa mga may kondisyon sa fatty liver. Hindi lang yan, kasama din ang EXL Makabuhay Capsule, ang kapsula na puno sa natural ingredients para sa holistic health approach. Iba talaga kapag all-in-one, di ba? At syempre, alam ko, ready na ang lahat. Tara, simulan na natin. Ano nga ba itong fatty liver? Ang fatty liver, or other term na tinatawag nating hepatic steatosis, ay isang kondisyon na kung saan may excess fat na naiipon sa loob ng atay. Ang normal na atay ay naglalaman ng konting taba, pero kapag ang taba ay umabot about 5 to 10% na timbang ng atay, ito ay tinatawag na fatty liver. Bagamat madalas walang sintomas sa mga early stages, ang fatty liver ay isang kondisyon na hindi dapat nabaliwalain dahil maaari itong magdulot ng mas malalang problema sa kalusugan. Now, ano po ba ang sanhi ng fatty liver? Una dyan, ang unhealthy diet. Ang madalas na pagkain ng processed food, matataas sa carbohydrates, sugar-loaded drinks, ay isa sa mga pangunahing kadahilanan ng taba ng atay. Ang sobrang carbs tulad ng refined sugar and white bread ay iniimbak ng taba kapag hindi nagagamit sa katawan bilang enerhiya. Heto sa karamihan na, ang akala natin the main reason kung bakit nagkakaroon ng fatty liver is ang sobrang pagkain ng matatabang pagkain or oily products. Take note, maliit lang ang contributory factor ng pagkain ng fatty liver. And the main reason kung bakit tayo nagkakaroon ng fatty liver ay sa sobrang taas ng carbs, refined sugars, and white bread. Ayan, at least maliwanag po tayo, no? Pangalawa sa kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng fatty liver ay sobrang pag-inom ng alak. Ang alcoholic fatty liver disease or AFLD ay ang resulta sa matagal na pag-inom ng alak or sobra sa pag-inom ng alak. Ang alak ay nagdudulot ng inflammation o pamamaga at nasisira ang liver cells nito dahilan sa pag-ipon ng taba sa atay. Pangatlo dito itong sedentary lifestyle. Ang kakulangan sa regular exercise, ang pagbagal ng metabolismo at ang pagtaas ng timbang ng katawan ng tao ay nagkukos o nagiging kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng fatty liver. Ang pang-apat naman is ang obesity at diabetes. Dagdag din dito, isa sa mga kadahilanan ng fatty liver ang paggamit o long term of medication. Now, let's proceed. No, ano po ba ang posibleng epekto ng fatty liver? Kapag ang fatty liver ay hindi naagapan at maaari itong mauwi sa non-alcoholic steatohepatitis or NASH, isang malalang kondisyon na may kasamang inflammation and peklat ng atay. At kung patuloy ito na nagkakaroon ng matinding sugat sa atay at nagkakaroon ng matinding peklat, maaari itong magiging liver cirrhosis at isang permanenteng damage sa atay na maaaring mauwi sa liver failure or in the long run, liver cancer. When we say liver cirrhosis, consider as the first stage of cancer. Kaya napaka-importante tanting pangalagaan, alamin kung paano maiiwasan itong pagkakasakit ng fatty liver. Kumbaga, parang hugot lang yan eh. Kapag napabayaan ang sama ng loob, lumalala ito. Kaya kung may fatty liver ka, huwag mong hayaan na maging broken liver ito. Well anyway, paano mo ba malalaman na may fatty liver ka? Ang fatty liver ay madalas na walang sintomas pero may ilang mga sinyalis na pwedeng mararanasan. Isa dito yung panghihina at mabilis na pagkapagod sa katawan. Mabigat at discomfort ang upper right abdomen. Pamamaga ng tiyan o pagkakaroon ng ascites or water accumulation dito sa tiyan, ito yung tinatawag nating advanced stages. Kaya napaka-importanting magpakonsulta kapag may mga ganitong klaseng sintomas, pumunta sa ating mga kapatid nating mga medical doctors to identify specifically kung ano po yung nararamdaman ninyo. Kaya lagi natin itong pinagpapatuloy ang pagtuturo kung paano maiiwasan ang problema sa atay at tinuturo natin din dito itong tinatawag nating liver cleansing and detoxification. Let's take a break for a while para sa konting paalala.
4: What's up?
5: Hey,
1: isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The Happy Health Hour. What's up, Doc? Alright, mahalaga ang detoxification sa pagpapalakas ng liver health sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at paggamit ng natural remedies tulad ng mga sangkap ng EXL Makabuhay Capsule. Now, paano ba maiiwasan ang fatty liver? Una, kailangan natin i-correct ang ating dieta. Iwasan ang sobrang matataba, maaalat at matatamis. Kumain ng maraming gulay tulad ng malunggay at prutas na mataas sa antioxidant tulad ng guyabano. Pangalawa, ang regular exercise, kahit brisk walking lang ng 30 minutes kada araw, malaking tulong na ito para sa metabolismo or fat burning. Gamitin ang mga natural na supplements tulad ng EXL Makabuhay Capsule na naglalaman ng turmeric, ginger at makabuhay na scientifically proven and tested na makakatulong sa liver detox at restoration. Now, let's talk about home remedies. Ano-ano ang mga paraan para matulungan ang ating fatty liver gamit itong papaya, dried seed and lemon? Alam nyo ba na ang dalawang sangkap na ito ay isang malaking powerhouse pagdating sa liver health? Ang papaya seeds, bagamat madalas nating tinatapon, ay may napakaraming health benefits pala na daladala nito. Kapag pinagsama mo itong dalawang ito, para itong liver cleaning squad na natural. So paano ba to gagamitin? Now, unang-una sa lahat, ihanda nyo muna ang isang kutsarang pinatuyong papaya seed. Kasabay dito, ang isang buong lemon or one piece of lemon. At the same time, isang basong maaligamgam na tubig. Now, paano to gagawin? Step by step, ito yung paano to ihahanda at gagawin. Patuyuin ang papaya seeds. I-grind or dikdikin ang seeds, gumamit ng blender or mortar and pestle para gawing powder ito. Pigain ang mga juice ng lemon at ihalo sa maaligamgam na tubig. Ihalo rin ang papaya seed powder sa lemon water. Haluin ito ng mabuti at inumin tuwing umaga bago ka mag-almusal sa loob ng 2 linggo. Tandaan, consistency is the key para makita ang magandang resulta. Maliban dyan, pinaka-importante din na dagdagan nyo po ang health benefits ng inyong home remedy. Kaya gusto nyo po ng mas simple and convenient na paraan, ang EXL Makabuhay Capsule ay may magandang benepisyo para sa liver health. Dahil ito ay naglalaman ng mga natural na sangkap na tumutulong sa liver health and overall wellness. Tulad ng turmeric. Ang turmeric kasi ay mayroong curcumin, isang powerful antioxidant na nagpapababa ng liver inflammation para itong janitor ng atay. Nililinis ang toxin habang pinoprotektahan ang liver cells. Ang ginger ng EXL Makabuhay Capsule ay hindi lang basta-basta na salabat. Ito ay tumutulong para sa digestion at nagpapaganda ng liver enzyme levels. Kaya mas efficient ang atay sa pagtatanggal ng toxin. Alam nyo ba na ang vitamin C ay may mahalagang repair or restoration sa liver cells? Nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng immune system kaya't hindi basta-basta tinatamaan ka ng matinding liver problems. Ang ashitaba ng EXL Makabuhay Capsule ay tinatawag din na tomorrow's leaf dahil mabilis itong tumutubo pero mas maganda at mabilis din itong tumutulong pag-detoxify sa katawan at pagbabawas ng kolesterol. Dagdag dito ang garlic ng EXL Makabuhay Capsule, ang garlic na mayroong phytochemicals na allicin na isang compound na tumutulong mag-detoxify at pagpapababa ng taba sa atay para itong bodyguard ng liver mo. We have also malunggay or moringa ng EXL Makabuhay Capsule, a superfood alert. Ang malunggay ay puno sa antioxidant na tumutulong sa liver detoxification at liver cell protection. Ang sambong at lagundi ng EXL Makabuhay Capsule, ang mga herbs na ito ay tumutulong sa detoxification and inflammation reduction. At bonus pa ha, na nakakatulong ito sa respiratory health. Ang serpentina at neem plant ng EXL Makabuhay Capsule, it's a natural detoxifier na kilala sa paglilinis also ng dugo, pagpapalakas also ng atay. Ang makabuhay o tinatawag nating heavenly elixir ng EXL Makabuhay Capsule ay hindi mo na kailangan ng translation, ay literal na nagbibigay buhay sa liver cells. Tumutulong ito na magre-regenerate at magre-repair ng damage ng tissues. Ang lahat ng ito ay nasa isang kapsula na. Ang EXL Makabuhay Capsule ay parang buffet ng mga natural remedies para sa atay mo. Kaya laging tatandaan, ang ating atay ay napakalaga sa ating kalusugan. Kaya kung gusto nyo itong pangalagaan, subukan ang papaya dried seeds at lemon home remedy at para mas long-term at mas convenient na solusyon, nandyan ang EXL Makabuhay Capsule ang natural na sagot sa liver health at overall wellness. Sa tamang kaalaman, disiplina at suporta, ako po ay inyong lingkod, Dr. Glenn Sanico, na laging nagpapaalala that your health is wealth and prevention is better than cure. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode na kung saan muli tayong pag-uusapan ang mga mahalagang aspeto ng kalusugan.
2: EXL Makabuhay Health Hour! Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits. Win!

The new Kiss FM 102.3 at the oras ka Kiss, 30 minutes after 6 o'clock in the morning. This is your wake up call, especially katong mga galigad pagyod, katong mga gahagok pa, tulog pa. Parang naapsa na yung kaog subang sa adlaw ba? We already have our sunrise at 6 a.m. today. Ang uban tulog pa, siguro ang uban na nisko gikan. Isa bang disco kagabi, murag diha ang disco sa Totolan with DJ Cyrus the Virus kagabi o uban pang mga lugar diha sa may Dawis nga nag-disco sad. Kung ito mga nabuntagan sa diskohan, uli na taon mo Inday, ipangita na mo. Shoutouts day sa tanang mga nagiluto diha sa kusina, especially katong mga para sa fiesta din ha. Murag nang humot ang sinugban, nang humot ang sa parang mga ipangluto ninyo din ha, nanumbay. Shoutout sa day sa tanang mga kakis nga naminaw nato diha sa my Kogon Market, diha sa my Central Public Market, and ato sa mga kakis diha sa my Integrated Bus Terminal. Thank you so much for locking in to the new Kiss FM 102.3. Don't forget day, tanang mga kuhan, tanang mga kakis nga hilig kay boxing, na umaabot nga big boxing event happening on actually, kining Kumong Bulanon 26. Kung ano siya, naano siya prelude niya, naapo na siya main showdown. Murag duha ni siya kaadlaw ang Kumong Bulanon 26. Ang prelude at pagahimoon sa Municipality of Loon. In line with their fiesta celebration that's gonna be happening on September 9, ang Kumong Bulanon 26 prelude. Yeah, opat ka boxing matches na po yung mga amateur boxing matches diha sa my Municipality of Loon Town Square. Alright, so advance happy fiesta sa ninyo diha sa my Town of Loon. Nya ang Kumong Bulanon 26 din ha karong September 9. Unya, syempre ang main showdown sa Kumong Bulanon 26 happening on September 12. So mark that in your calendars. Magsugod na siya mga arin na siya sa alasay sa gabi diha sa my Bohol Wisdom School Gymnasium. And it's the biggest boxing event this year by far. Okay, kung ano siya, at stake is the world title eliminator for the IBF Junior Light Flyweight Championship title eliminator between Reggie, the Filipino phenom Suganob, and the former world champion Sibinati, the special one Nutshinga of South Africa. Onya, kuan siya puro na siya title fight sa kuan sa Kumong Bulanon 26 sa main showdown in September 12. Napoy Philippines versus China, napoy Philippines versus Indonesia, and of course the main event Philippines versus South Africa. All right, so for more info you can check out ang official Facebook page sa PMI Bohol Boxing Stable and PMI Bohol Boxing Promotions. Og ang Kumong Bulanon YouTube channel. 34 after 6 o'clock in the morning is our time. Shoutouts also going out sa itong mga kakis nga naminaw na ito dahil sa my Dagohoy Market, dahil sa my Justicore Market 1 and 2. At itong mga drivers na skadalanan karon, you drive safely, you drive carefully. This is Kiss All Day Request. Together with your best friend on air, Sean, by the way.

0: nga ipakaway bili ang kaso. Base pa sa pamahayag sa korte, nga dunay dili makatarunganon nga pagkalangan sa investigasyon magpakyas ang buhatan sa ombudsman nga ipasabot kung nganong nadugay ang pagpasaka o kaso.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Sa gawas sa nasod o sa paugnat sa kusog humani ini.
3: DYRD Balita. Balita. Pilipinas.
4: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Sa gawas sa nasod hatod sa Tire Queen Goodyear Servitech, mibuto ang gamanan og armas dito sa Italy. Ato paminahon ang UNTV News kabahin ini.
5: Sa Italy, isang pagsabog ang nakuhanan sa isang ammunition factory sa Quayofero malapit sa siyudad ng Rome. Ang pagsabog ay nagmula umano sa powder pressing department ng pagawaan. Ayon sa ulat, walang nasawi o nasugatan dahil wala umanong tao sa bahaging pinangyarihan ng pagsabog. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Sa Croatia, umabot na sa tourist town ng Omis ang wildfire na nagpapatuloy sa Croatia. Agad na nagsilikas ang mga residente at mga turista na nagbabakasyon sa ilang resort at hotel at nasunog na rin ang mga sasakyan. Ayon sa deputy mayor ng Omis, malakas ang hangin kaya mabilis na kumakalat ang apoy. Patuloy ang mga awtoridad sa pag-apula sa apoy habang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. At sa Hawaii, patuloy sa pagbuga ng lava ang Kilauea Volcano sa southeastern Hawaii. Ayon sa United States Geological Survey o USGS, mahigit 9 na oras ang itinagal ng pagbuga ng lava na umabot sa taas na 500 feet. Ito na ang 53 episode ng pagbuga ng lava sa nasabing bulkan, na isa sa pinakaaktibong bulkan sa mundo. Samantala, nagdeklara na ng state of emergency si Hawaii Governor Josh Green punsod ng paparating na tropical storm Lala sa kanilang bansa, sakali ring umabot ito sa hurricane category. Payo nito sa kanilang mga mamamayan, mag-ingat at agad ng maghanda at maging alerto sa magiging lagay ng panahon.
6: Please be very careful. It's a significant storm. And I'll give you updates as we go.
5: Ni Risa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan sa serbisyo publiko.
2: Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, anong balita sa paugnat sa kusog.
0: Sa nata sa tennis, musalmo si Pinay tennis player Alex Ayala sa Cincinnati Open, human ang Canadian Open run. Nakatagdang magkaharong ni Ayala si Elena Gabriela Arusi sa Cincinnati Open. Ang mudaog sa ilang sangka, matubang sa quarterfinals tali sa number 9 seed nga si Amanda Anisi Mufa o Zeynep Sunmez. Nato miaging tuig, wa makaduwa si Ayala sa Cincinnati Open, human siya nga mi atras. Tumikan sa angol sa iyang abaga. Sa balitang artista, itataw sa kapuso actor nga si Dennis Trillo na 100% siya nga loyal ngadto siyang asawa nga si Chinelen Mercado. Suma pa ni Dennis nga dili gyud siya mubuhat og mga butang nga ikaguol sa iyang asawa.
2: Ni ang bugti sa peso kung itandi sa dolyar o gubang salapi sa kalibutan nining mga gutua.
0: Ang US dollar sa 61 pesos o 30 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 82 pesos o 8 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 29 centavos. Singapore dollar 47 pesos o 53 centavos. Australian dollar 42 pesos og 52 centavos. Saudi riyal 16 pesos og 36 centavos. UAE